0: angaba amerito akupfaleliwi nchumu yi nga ni tirha swa hina
1: impela
0: a wu yiva phela
1: hi swona
0: hi swona hi lawo ya mina mavonelo leswaku ha swa ku fanela ku a nga swi mbala swa ku ha namuntlha hi nga cinca hi nga mali leswi
1: se loko u ni karhi u petela mamudansa lawa a loko a ya ta ni mudansa wun'wana mamana a ta ta lava ku va a wu peta laha a wu nga ta lava ku tiva swa ku mamudansa lawa a ma fundhisiwe hi mani kwini
0: hayi laya hinkwenu hi le xikolweni laya a ku na kuni ku a ma kume kwini a swi funde kwini
1: Kan mamba swona Arlindo Mati.
0: Eka mina kuna mhaka lana.
1: Ka wena kuna mhaka kuni ku rhula.
0: Nada kuni ku rhula.
1: Kan mambo.
0: Kan mambo ba.
1: Hi tlangelile a hi kokeni.
0: Loko swi tsindzisa hi ta vuya.
1: Kan mamba hi endleni swaswo.
0: Kan mambo.
1: 2 hours hi tlhantekela 5 minutes ina hi tlhela eka ndhaveni hi vulavula na Arlindo Mati hoyohoyo. Lexile. Lexile na mani tlakuxanyana rito mama.
2: Awu sheri ba makwakwa mama na Joana Nyanombe.
1: O hi kuma na u le kwini mama na Joana Nyanombe?
2: O ku xo xini kwini?
1: U kwini hi kuma na u le kwini?
2: Ah xo xini kuma na ndila a xhamane ne la andizweni.
1: Mhm.
2: Ba makwakwa a bulele dzongana dzona. Aye wa ithaka hlibi phele kuphi. Ah ngeke.
1: Ashiye tlelisane leso.
2: Ba makwakwa.
1: Awunge yetlele nada.
2: Ah nada hey wa tavuya. Hey ba makwakwa. O ithaka cha mijo.
1: Ja mavonele ya wena kasi ka wena hi swini? Wa faneliwa hi ku kheda na wena vu mayendlele.
2: Ah akana ku paleliwa ke ba makwakwa.
1: A swa ha li kona.
2: A swa ha li kona khale a ku chaliwa mara swo swa a ka ha chaliwi.
1: Se u nga ta kheda navela ku ya tiva swaku u swi dyondze kwini sweswo hi ku mina la kaya hi nga swi endla. A wa tshukile Joana kusukela ximphamanini 2 hours 6 minutes hi meyo hi ku nga ya laya ka nsimbi ya 3 hours ya mukala mun'wana muyingiseri hoyohoyo. Halo. Awu shene na mani ali nchungeni kusukela kwihi ka kona?
3: U vulavula na Maguli lani ka Khongoloti.
1: Magule ka Khongoloti.
3: Hina ba makwakwa.
1: Mavonele ya we malini?
3: Nado a swi tindisiwi wena ba makwakwa. Hambi leswaku van'wanyana ka van'wanyana va nga lava ku tiva swa ku swi dyondzekini pro kun'wana mun'wanyana swi leswaku a tshame njhani. Ayanti su leswaku vanhu vambirhi va fanele ku va twanana va endla leswi vona swi va tsakisaka.
1: A swi nge tshuki swi endleka ku va wu konanisa swa ku yeyi a xi tayela lexi se u navelaka xona lexi la kaya lana hi nga tshuka hi xi ringisile laha i njhawu swi fundi ku loko u ya bazara u ya tana u hlwelile
3: nkarhi wun'wanyana tlhela va kona va nga pimisisa vusileswo so ku lava ku u nga
1: li pfuka guwa hi kontra swoleswo
3: hi ntiyiso swi nga endleka leswo ka vanhu van'wanyana
1: he wena
3: ya maepa loko muli vambirhi hi ta kunene u fanele ku mi tsakisana hi ndlela hinkwayo
1: a ku rhuma ku va u endlaendla swilo swa ku la kaya mi nga nga swi pima laha a ku khoma laha tshika laha u ta rhula wena
3: ya ntarula soko ya ku ta va ni nkarhi wun'wanyana
1: ka u nga ta tivutisa swaku mahi swo leswi a tshuka ni rhumaku a ni dzahi sigari a swi funda kwini swo leswi loko hi le ka nkama lowu
3: ya swa karhi
1: a nge wena tlhaveka sigari wena dzaha u kuma xi swi funda kwini a nge papa ye swa nkama wolo hi nga ka wona a wu nga ta vaviseka
3: ya se swin'wanyana nga
1: swi nga tata swa ku masigara madzaha loko na Antoninho na Joao Nkolomolomo
3: a ma tivela kwi
1: ama hi kolano phesa ka hi veka nhlokomhaka leyi hi kona papayi
3: Majingari unwayani uko lava ku kuma ka swona loko mu vambirhi mu twanana ka swilo.
1: U rhula ka leswi makwenu a ku kombela ka swona.
3: Hi ntiyiso.
1: Kani mambo ya swona?
3: Bamakwako.
1: Hosi yanga.
3: A ni kombela ku tiva swa ku va chaya ku muzika lowu u nga khaluta wa xicopi lowu hi mani ya artist wa kona eka muzika lowu ni tsakisi ngopfu swinene.
1: FDD.
3: FDD.
1: FDD.
3: FDD.
1: Ya.
3: Okay, ni kesile bamakwako. Tiro hombe.
1: 2:09:14 hi kunga hi kongoma ka simbi ya 3 hi kongoma ka simbi la yi nga ta va yi ku che che che che hoyo hoyo wa le kaya. Lexile. Hi tlhela hi khongoloti ka magule hi na mani a le ncungeni kusukela kwihi ka kona.
4: Na mamana yi ve na ka bed masharabarisabarbergaxong.
1: Ina ka mamana Elena Gabriel.
4: Na kota makwakwa.
1: Mavonele ya wena ka swo leswi. Mali yini hikuva hey. Ta vuya phela va tovana lomu makaya lomu. Vanwana no ukati byi hela hiku mamane a kombele leswaku bava a ta tshika ku venena yenda hiku va a jika hika modelo lo aya lava modelo unwana ku veneni vatsaka ange lakaya henganga swiendla mavonele ya wena malini swa mfanela wansati ku va ati kombelela a yendlele ni tshamele swinga ta pfusha guwa leswi akaya
4: papa ta mina mavonele ya mina kufanele.
1: A swi fanele.
4: Nah.
1: Akuva wansata ti langela xitayela.
4: Ah, kona.
1: Hai wena.
4: Eku sa ata samala.
1: Ano na wakwe.
4: Tshwanwe. A swi nga di kona leswi a ti funda kwenda.
1: Xoka idza hini masigari loko hi linkameni u swi funda ka mani?
4: Igwa.
1: Lale kulu.
4: Ugo
1: a. Leso nga teni ku hlwela tolo u ku hisaka ku nampfula u khwela ku vuya la kaya la.
4: Ugo a la le kulu
1: sinene.
4: A ku fanele.
1: U kuma munyembana teka muchangana ha swingelungi mpela.
4: A va kandisana ku kati nge vanhu va la.
1: A
4: munyembana phela. Loko a yo teka muchangana loko a suka nyembana va le a u seketa sati.
1: Angana rito wansati ka nkama lowo.
4: Angana rito.
1: A rito lina ye mfambisi wa mova.
4: Ye makwako nga rito. Abonela mina tano.
1: A hi fambeni a hi nkama wa vurhongo hi nkarhi wa ku va hi famba hi ya kona. A hi khungeni hi ya kona. 2:12:07 tinomboro 82-3105-751 84-32-12-287 yamukala muyingiseri hoyo hoyo lixile
5: awuxini vamakwako
1: byi xile tlakuxa rito hi na mani kusukela kwihi ka kona
5: u na João David Mohale a district ya Murombeni.
1: João Mohale Amurombeni.
5: Amurombeni, provinsi Nyembane.
1: Mavonele ya wena mali yini ka Mohale?
5: Ah, mavonele ya mina ka Mohale wena ba makwapa. Ndzi ta longoloka na mama la ku kuma ku swoleswi.
1: A tshuka ku tela mamanyana nge nyamuntlha na ku boha minenge kwala ambedweni papai.
5: Ah, swikona.
1: Ishi tayela ni xilava ka nyamuntlha.
5: Ni malembe ya ku hlaya ndi dasha ra 20 anos ndi nai.
1: He wena.
5: A guma nyamukhata ndlela ku teke ndzi khaka ka sigari.
1: A ku boha ni minenge ni mavoko.
5: Boha ni minenge. Ni mavoko.
1: Se a endla sinema yena.
5: Wa wona ke ndlela ndala ku tiva mhaka ku a zwi kuma ku.
1: Kamani kwetola xwele ku vuya ku hisaka ku na mpfula.
5: amalembe la yako tala hinga vishikagwe hitele vana.
1: He wena?
5: Na zunga maheki.
1: Asitayela leshi.
5: Azifunda kwi. Adonsuwa amane.
1: He wena?
5: Atami na muhani ya suka futu.
1: Lanuka wena.
5: Ya, tuke teni anjele sasa. Azikuma kwi. Afundisuwa amane. Kusitame malembe ya kusikaya na tuna nikona. Ya muka ye.
1: He wena? Asuta ele leso na vela ukuba utachincha leso ya na sungwana.
5: Afundisi wa ama.
1: Na vakumana kwini.
5: Kwini.
1: Hii. Ya.
5: Bako, ata mina muhali. Za hambana niti dota sungwana. Ata mina wonele nata asukona leso.
1: Akuna leso kuimalembe mulishika angwe.
5: Ah.
1: Kan mambo
5: huwa ni dos tres anos aso sungula kwala nsayantu mazinga ukonda basi 15 20 anos
1: sala ukubola kambedu
5: akamje kushati mangana kuti tichi yenja so
1: akha kushavela ni mazigara nge dza mazigara
5: wona kwa nsinga dza yasuka po kan mambo hanya sala ba ma mandota tinwa
1: kan mambo muhale
5: mambo kan mambo zise ariel makwa
1: Nikala hile amurombeni 2 hours 15 minutes ai nyembane ni vulavule na João Muhale. Lwe yange haa. Leso hinkwaso intlangu hoyo hoyo.
6: Alo.
1: Alo rambula xisati hi mamana mili mani vitu kusukela kwihi ka kona.
6: Anabela nkukela a Kongolota.
1: Anabela. Ah, Anabela. A Kongolota. Kaya mama nana bela mavonele ya wena mali yini?
6: A mavonela ni. Sibona swi swa lima ngoku ntamu porque pela sosi ya elega demokrasia. Tanto anona tanto asati.
1: Afanele kuti balela leswi
6: a swi julaka.
1: Ah bueno.
6: Dame para vata que sana papa e na mamãe.
1: Impela.
6: Fanele ku xikozlera swo phela papa e nya muthla hi ri Sambe sozo ya kuni matelefoni, sishiraka. Aiveze sishire shubona le jaman siya.
1: Loko anu teka sigari ni ya munyika, nukudzaa. Intause ni muboa. Maja umu?
6: Pra munga veni traisa ono. Sika lana loko nuku nuna kari nisana nisana wata. Nga alisoni. Tano sambe kuni nisana papaya laka.
1: Saku loko adzaa sigari yena na umu boile.
6: Ya.
1: Sita famba njani?
6: Wa swi vona?
1: Kama vonele ya wena swi fela ku va swi pfumeleka la phakati ka munthu.
6: Swa pfumeleka papa.
1: Sa ku na wena u langa xitayela xa wena ka nkarhi lowu wa ku tsakisana.
6: Eh, nkozi lo tsakisana, tangi ni mutsakisa papa ya munna, mi tangi ni tangi ni ku prenda ra nyana hi xikolo swa nyana na sosia. Ngo epa, tangi tsaka.
1: Se anga ta sola swa ku swi funda kwini swo leswi u ta ku wo swi vona ko ka ma telefoni tse tse tse tse.
6: Kona futhi kama telefone kuno zoku super no zoku surpreender mbangu.
1: Eh.
6: Ine pa ikinja ma prato ka, uthu muntu kudla se jao so.
1: Kuna kuta u frigela a batata.
6: Eh, tengo frigela. Frigela rendera nai.
1: Ya ma za radi inchi mushale sima. Wasivona saka radi yinene.
6: Wasivona papa yona.
1: Kari mambo mama nana bela.
6: Ishon kal mambo papa.
1: Yena papa ya kona kolano.
6: Ako ona futhi naye washika shinene.
1: Eh hey, munyikete phone, munyikete.
5: Hello.
1: Hello papai.
5: Ina ba.
1: Usi umani vito.
5: Hello, hello.
1: Avito umani.
5: Erinki.
1: Erinki. Eh, usi twile leswi ansati wa wanga hlayetela swona haleni.
5: Ha, leswi twile
1: mama. Mavonele ya wena ba va erinki, mali yini ka maretu ya Ya mamani.
5: Eh, akuna xa ku tlula mpimo ka leswi we ba makwa.
1: U pfumelile.
5: Ah, ni pfumelile.
1: Xa twakala leswaku poda ku boha.
5: Eh,
1: poda ku nyika a sigari. Hikuva le demokrasi yo mutwile. Hello. awatsukile mani 2:18 ni tlhela hele ka khongoloti lomu ka matsolo alincunga la hi fambisa wehoyo lixile
7: Ariel Makwakwa
1: katla katla uni kumile hi mehelwe
7: mina Ernest Mozi Makwakwa a sa pandi mujekeni inyambani
1: u kona Ernest Makwakwa
7: hiswo ni kona madenome Namada?
1: Akapanda ainyembane.
7: Eso, namjiji.
1: Ja amabonele ya wena maline Ernesto Makwakwa.
7: Ai.
1: Mas unisati wena Ernesto, unisati?
7: Kadiri kipos.
1: Ako oko lano?
7: Ako nakala mena, kinja nisema kwa.
1: Ani njombo ya kusitwa leso hivula vula kasona?
7: Ya anjo banga ne yo no puta kumiro.
1: Ah, okay. Ah, ivula vuli hina. Mavonele ya wena mali yini ka leswi?
7: Eso.
1: Xana mamani wa faneliwe hikuva atata fika lana ka wena nge e. Nyamutla papa ile swiyana hitalisa kuva hi swiyencha. Ah, ah nyimeni nyana. Ani navela kuva ni ga kheda. Ama yendlele.
7: Ama yendlele leswi papa nyamke nada e.
1: Ya ka nga mafunda nga ka wena.
7: Leswi no poda hlesi stand. Epresi ba makoko loko na mati vana. Swa va veka ku mujicacica mchumu. Na mkaya koko u levela ku sangula. Kasi ku mutiva na swa ku mutiva yini leswi swa swi nga swi i yini. Okay, do you see the same thing? Because we don't have the same
1: thing. Ah, you
7: know, we don't have
1: the
7: same thing. Ah, well. Logo, primer one. Think of who this one. This one, one as the other.
1: Inaga, Nyimakolan, Ungagi Jim. Shall I rally Gashkopitana, Matia Kuvila, Tatana Wonaina? Inaga, Mukumani, Lekuni Dejanus. Na mufamba xikanwe leswaku si jonza mujonzisanile kambe mamana ya kutela sikulunwana ange he papa e ni na xitayela xinwana ni navelaka ku va hinga xi jonza
7: eh mayitela la manda ta uya
1: se ti vuya hikola ka yini Hinkwaswo muyencetele leswi tayela musi tivaka kambe na yena vo haya vuya ni xitayela xin'wana loko a tlhela hi bazara a tata ku byela swaku nkata ti vuya hi yini hikuva u li wa faneliwa hi vukheta
7: Mas isso fala velho, a vossa tá jeito da bula. Logo vai a com bichombe, com uma sonho. Bona bandeira, logo vai com uma bandeira. Ah, menina, vou fazer tal, vou fazer tal, vou fazer tal, vou fazer tal. Eu até quero que você tenha a juca. Nossa, bom. Ah, que coisa é isso? Eu sou inocentivo. Então, no que está se implementar, é por isso que eu não vou lhe sana, a mentir.
1: I'm going to go to the house.
7: Mina ni niku teba la mbibu la jali eo luga jali griye ya li tako
1: Hiko lanu pene ene nga kona Ha ise uuma hiko kanda wili ya li griye hiko lanu
7: wa uta siyente ba makwa kwa kuma pa akunyika swimani swimani mase ambilita kunga
8: phe hi hlaya kolano hina hina maradu phe hi kolano
7: tiku utisele swaku nga vuya tikuma kona mpeto tinga vuya tlhela
8: não faz sentido. Carmambo Ernesto. Baba.
7: Mas quando ele chegou, vete vata gente le yu khamelili amapu agaza ni nyambane azikela ku hela
8: ai endle leswi akuva hinga pfalele vanwana ale ncunga hinkari wa 3 hours hi 5 bana le ncunga nda ku yamukela kuva uta ni nyika makaleyo yiku yendla ka wena unga le kume vurongo untwile ka
7: nakuta
8: shetsekile
7: niku bele hiyo le
8: Hiyo ulunga chinchachinchi futhi niku tsango.
7: Ndabeni kese.
8: 3 hours 5 wena woyi kha ndakuyamukela.
7: Ah, ndiye khona mambo manje. Munga bene mwana watala na yingi futhi ndabani ndabani.
8: 2 hours 25 minutes na 40 segundos. Ifambisa soso yakansimbi ya 3 hours. Warkaya hoyo hoyo inabani alinkungeni. Alô? Alô? Yamukela nile. Awa tsukela muyingiseri. 2 hours 26 minutes na 2 seconds. Ati ncunga ta hina. Ti lulamile ku yamukela vayingiseri hoyo hoyo lixile. Awa tsukela muyingiseri. Hi ta kombela tekniku wa hina ku va a chuvuka leswaku a ti ncunga ti khoma kwini. Oyo oyo.
9: Hawu xini.
8: Kana mambo hina mani kusukela kwihi ka kona.
9: Boaventura mo kwa bona ba reset.
8: Baba Boaventura.
9: Hei na mkozo.
8: A boane a ba reset.
9: Kolom ka fisiwa.
8: Mavonele ya wena mali yini papayo?
9: Mwana mwana ni mavonela yena kambe ke ya mina hei.
8: Phe hi leswo swi endla ka nongonoko leswo.
9: A xofera nga tshuka a nyikiwa ntirho ya xidyanti.
8: A swi kona leswo.
9: Ndza fambisa ku mofisa ku hei, yi nga cinca mudansi lowu. Hi ku a hi tsutsumi kahle laha.
8: Kumbe tsutsuma hi leswaku haxwela.
9: A wu nga ta huzuku lomuciwo ka loyi.
8: Phe mhaka leyi ya karhata.
9: Hi ndzamu swinene futhi ke ku nga fika lana ni matimba ya ku khoma hi njhini yo lonkha makumu.
8: Hi leswaku byelabyela ka swona.
9: Hi leswaku byela swa ku hayi mudansi lowu fambaka hi wona.
8: A ni wu tiva hi wona.
9: A wu ni tsakisi.
8: Faka kwarta.
9: Faka la.
8: Futhi loko a no ku boha kumbe u ni boha mina ni ya leyi u ni boha minenge ya le henhla leyi
9: se ku nghene u tsaka kolana lalikulu swinene
8: leswi nga swilo hi swi endlaka hi ntsako ka papa hi ku kongoma ntsako a wu ntsaka li nghenela kwini ka wena
9: a xoferi mina
8: hi wena u yeke u ya susa karta dikundusawu u hakela timali hinkwato
9: swi basa hinkwato
8: u pidhile u tlha u lovolo u tlha u chada
9: swi ku ba
8: i pesado ni legero ni professional ni publico phelano Ya, ele é 2 horas na 30 minutos, e tem aquela 24 segundos. Encare, o que vai? Famosa mentira, e as rádio, na isso que ela dropa na Matsolo, as funzanculo, Maputo. Oi, oi, oi. Alô?
10: Na
8: Gukuma, o quase, quase, futi. Kaku titi mele, na mano que sugala aqui, cagona.
10: Una Filipe Novela, Kajisa.
8: Filipe Novela.
10: Kajisano.
8: Mavonele ya wena baba Filipe, mali yini?
10: Eh, asina maringano saka saka singekotini.
8: Akuva ungateka amamani kuva hlahla swilo leso.
10: Na, da singekotini kuno kungono azirwala ayazijula lomanga.
8: Imagina ka leswi mungo chadana mulavela ka ku tsakisana hi vambiri kola ka kulubi ya nwina leyi ya mbedu lomu nga u xava hi le rhandzu na ye mamana ya ta ku hey papa yi nyamuhla loko a u pfumela nkata hi nga humula xitayela lexi nkata u ta hi lexi a wu nge pfumeli nada
10: nada ni nge pfumeli swo swi nga tlangisa hi xona hi khale loko va ku kumbexana a swi sungule na yo u sungula ku tlanga swa tiseka manje ka malembe lawa swi hinga na wona na hi le xikan'we a swa ha na maringano
8: a ku va ku tela ni switayela swin'wana
10: for isilungo nada swi kona for isilungo lomu a nga swirhwala kona ku ngona tlhela ya swikobula ko sena nga vuyi naswo la
8: wena u lava switayela leswi u taka u swi tirhisa u tlhela u swi tiva leswaku a swi voni lomu ka matelefoni a swi dyondzi leswaku mu nga swi kambeta nada
10: mavunwa lawa nga swi dyondzanga kona wa ku tiva lomu a nga swi kuma kona
8: swi nge guwa li nga pfuka li sukela kwalano
10: ntamu swinene xiyeisiya xikulu lexi xa ntelaku na xona
8: Kani mambo na swita baba.
10: Inaka bama kwako.
8: Hi sona.
10: Kuna tindoda tin'wanyana tikhalaku ti tirhisa ku 84 mali tili loko ti kamba 84 a nga pfumeli ku nghena va yena a va na yena 84.
8: Ya ni nga ka ni nga fakazi timhaka ta tinqunga kambe ni yamukela ntsena hi nomboro yin'we laha ku tshemba leswaku hi ye 84 loyi a yamukelaka. Anga le mina ni swi endlaka a li to tinqunga ti nga tshukaka ti ni amphazamuka loko nga pfumeti ku va a 84 a tirha kambe 82 loko a li yena swi komba ku hi yena loyi ni tirhaka hi yena loko va swi twa a va sikisele ka 82 kani mambo a swona Kana mambo nhlangelile. Ibaba Philip novela kusukela ka xisano a xifundza nkulu Gaza. 2 horas 33 minutos a nomboro e 82-3105-751. Oyo oyo, hi ku yamukelile. Oyo oyo, hi ntsako lowukulu hi na mani kusukela kwihi ka kona.
11: Diretamente foca no Sava, bairro dos Minas, Moinho, Suíno, Igreja Católica, Poita Administrativa da Maleta, Chimbuto, Mzacho, Arupuga, Cremildo, Kumar.
8: Baba Cremildo.
11: É, na Blatine.
8: Mavonele, ué, Maliine.
11: Ah, Blatine, ai, a Magalhães. Mabondo awura ndikuyeke matanga kuba hambile kumfula kwetu etakuyikala kala unguva le mangathi zamabhola matanga
8: hi leswa ku mina muchangana ntswaliwe hi muchangana seloko swilo usiveka swinga upfanga ni maendlele yako mangata upfa
11: empela ene lo sizazi tshala aswa hakoteke ku nga hatu vuyisela swi upfa hi lati lava tatakwa
8: ene so
11: Inaka, muna tini wa mina, ah, makale ya tondoma hintamu sinene, kuwa, ni malende hintamu na mamani.
8: He, wena?
11: Ya kuwa, anyenka hii, nalana, nisi inga teka nisaso. Inaka, ilana, iwa driver wa mbiri, nalana, kuna kubradu.
8: Machinchana!
11: Ya, nalana, iwa driver wa mbiri, nalana, kuna kubradu.
8: Imova usuka uka Gaza Shimbutsu uya Beira.
11: Exatamente. Yena iyo hambana lana inga funda kona makarta kuba ai dzondanga chikamwe ka chikolo cha chimwe kambe ke va driver enkwe.
8: Hi vambiri.
11: Munwanyana a afunde ku driver va tsaka afa dzama ka 20 zinti munwanyana dzama
8: ka 20. Itsona. Se mavonele ya wena papai Cremildo, swa mufanela mamani kuva anga kheda. A ti laula swa ku papai kuva hinga ka nkarhi wa ku tsaka ni navela leswa ku papai unga ni thintha launu ni thintisa leswa mufanela xana ke ka wena.
11: Masiku ndzhaku mlati ukama hika teka ni wone ze tata fika nomu lowu swa mfanela maji ka nomu lowu anga swibalanga ka malembela hinga ka wonga swibalanga laya swa ku ye. A gama ka sentu agenda kumbe tuzidla etisa leka pontero a hi se malembela wa ri posa swibala ku leswi ya na da swiye kothe
8: hi ku muta mfamba hi 120
11: eh leswi swi koteka ku na ka ku ani zelile yena saka a gama ka 120 mina ni ku gama ka 100% sentu agenda andaw na mina vana na mayelana ya ku nda aveka a dizizi ni etisa le se ka malembela nga na wo ti gwa sentiva a Ni sifundisi. Kolo muni famba ukone, lo muni famba kuseni nthokonyo ta a sentivity lwa para ni hetise ku mini ngeli ka ku a xikola ja mina, a xikola ti ku tsawu. Ni sifisa sentu a tsent. A hi a tinga ko te ko boba ya tinga mkhomu kwata ngani muni famba mbeze ngapa. Wo te u gameka sentu a tsent, se a dzindu mu hetise makamu.
8: Leswaka swifundelo mu ka matelefone, a vona velocidade leyi yin'wana ka matelefone a unge switwisisi.
11: Na da swi nge koteki madala loko hi kumanile laha hi nga kumana koho malembe laha hi nga kumana koho hi byelanile swaku mina ka xikola dyegundisawu xa mina ni gameka sentimani na yena va ni byela swaku ni gameka sentimani ta upronto hi va hi hanyisa toto leswaku se ku ni ku tlhatekela leya swaku a tlhe a tlhela ya sweni ya xikola dyegundisawu a yengetela ama speed ya ku ya magera a swi nge koteki nga famba u ya
8: Kani mambo, swa twakala.
11: Ina ba.
8: Ha swi amukela hi ta twa man'wani mavonele a hi kokeni hi ta nyima ntsena hi nkarhi wa 5 hours.
11: Kani mambo ha hi xikan'we tlhelo laha ndzeni loko ndzi la koka misava. Kani mambo Cremildo kuma hi afambile.
8: A Ximbutsu hi le kaya.
11: Ah, Ximbutsu ndzi xi wani mpfuka kaya korda logo. Mlatinyo mlatu. Tchau.
8: 2 horas 38 minutos na 17 segundos, Rádio Moçambique, Maputo, Gaza na Inhambane. E a mucara mwana mwingi ser hoyo hoyo. Alô?
5: kana mambu kana bambu kana mambu iba muhale ya kukame kwa senu morombezi
8: baba muhale
5: mina nzitiwe na mama kwako asinge kote kila haka mina muhale nisu haku ata nzitela ku aibu helele nengi leheseka barudi za sigari asikiri leo
8: aunge fumele
5: masiko ingata hewa na hiyali kulungu asunga hekono zitaku isu kumakwe wawana mama kwako itirisa ma telefone prusu akutala katumbu nukuwanyi na vatima lomu Musambi haulasha ima kama telefone
8: kama telefone pa
5: asuna sitidu akami na sutiri tanu mama kwa ala ushafole sute
8: autwisi siti makata ma telefone
5: nada
8: kanu mambo
5: nada
8: kanu mambo ya hayi chuka hiyo makale hitwa ka shivutiso hi lesho ngatsi konga shikumanga kwa ubiwe vurongo ufambile hi vulavula hita mafambele ya masangu ku tlanganisa ka minkava ka nuna ni nsati lomu makaya se hina va radio la radio Musambiki ama puto gaza ni leyi nyembani hita maje verdade hi vutisa swa ku maje ah sati wakona nkosikazi ya yena mamana wa munti laya ka munti luya swa mu fanela ku va hi nkamalo wa usiku ku ngo yo zweku ku tititi loko va ku dorova ku kwatsa na ye mamana nga tange nkata xipidi xa tolo xi ni tsakisile kambe nyamuntlha a ni navela leswaku hi nga cinca mafambele bava kola ndhawini ya hina ya ku tsaka azulwini atilweni ni nga kombisa leswi na mina u ni swi lavisaka swona hi ku vutisa a swa mu fanela ku va mamana a nga kheta ke a maendlele ya siku lelo ni nkama lowo loko swi mu fanela swi mu fanela hikola ka yini loko swi nga mu fanela swi mu fanele hikola ka yini ku va a nga ya ta ni maendlele man'wana a nga li lawa ya tolweni ya tolweni wa seyo ya lembe li nga hela hi vulavule hi galinya ya sada lweyi hi taka nge hi famba hi yena la kaya hi mi bela mavoko se mamana nga swa galinya ya sada nkata xega a hi nga jiki ni lavaka ku boha minenge hi khwela liniya hi ta hi jika hi ba jipilokotso hi ku na u phuzanyana ni mati lawa ya sumu kumbe u dzahanya na sigari se hi ku vutisa hi nge a mavonelo ya wena mali yini swa mi fanela na wena mamana u swi vonisa ku yini hi nga hi yangula hikuva wo u fana wu yo zwe tititi va ka swi ku faneli kasi wena u li yini we hi swo hi yanguli halo halo halo ah va ki theni swi ku tswatswatswi tswatswatswi ku hi ku kumile hi tlhaya hi swi twa swa ku u kona wa hefemula hi va hi sungula ku twa moya wa wena u ba haleni ka hina hallo li xile hina mani le nqungeni kusukela kwihi ka kona
12: George Mashube ka Xisano
8: George
12: Mashube ka Xisano
8: Mashube ka Xisano hi nga bala ka Mashube
12: a vonelo la mina lava va ha sungulaka mfambu lowu a va qhuveki na swoho purke vo ho sungula hina hi nga swi sungula masiku na da a hi humeni ka swoho khani mama
8: khani mama Mashube ni amukelile hei ya ha famba kasi mamani we u li yini hikuva loko a le ka hina ka gaza bava a swi fele ku va u nga fa hi torha u nga bali leswaku u lava a ku va u cheleliwa mati ka gaza ka hina leyi va le munhu loyi a twaka xirhami a nga kombiwe ndzilo se hi nga nghena nawe u hi byela leswaku a ka mavonelo ya wena bem bem bem bem be u swi vonisa ku yini allo allo hi ku yamukelile hi mani kusukela kwihi ka kona
12: Makolo, agama wogo, agama kwa.
13: Ina kaba matsolo.
14: Kona tetwa mpa.
13: He mina yelo murandzewa.
14: Amaga amaga tsana tsana yo. Anili ini maga tetwa mpa. Amo ba le bui khambi sa. Ni khambi sama lembe kwa yamanyeni. Akiva tsira dile sa usuka laga mavoko ya mozana. Nambila ukhuvukela kwa kuti vha kuri khuvuka idiya dzi. I modanzu. Za nakumene amandale isinini faba nkamonyonya. Ma ni sako mativanana mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mativanana sako. Hei wakaya, mwenye makambe se. Hata ya papa anga kemili sala wa gama kini. Nandali kuma asungu. Kuma asungu na madundi sana. Kwa modanzu ya kamba kayoni kituma yuyo. Ya na bene eh sile le ne ntaba nkamanya kuba mina ntaba o nyenge mutiwa unde ngaba sifisira le sifubona lo mazi ni pongo
13: a pongo lita ilani ka ku mamana tshuka ya humelela na abala swilo swa xitayela xa ku anganga ku dzwela hi zona Ola vako swi kamba hi ku a swi vonile mu ka ma telefone a ku kombela swa ka hi swi endle. A unge swi yamukele ha hombe.
14: Za anikumule nkomanwa ni mpongo mathaya ngani va indisi ya kuba hamele anikumanya ni saka ni kumova le kuifamba la ikuputela ka mpono wa ikiva ka ikuputa
13: he mu dansa muni
14: ya ikuvi antinte na muso e nago
13: la he kupuka ka hetara sera se u lava ku ikuputa e kinta
14: ntsa umova le kombi ke vanga
13: Duas horas, 46 minutos na 17 segundos. Nitlela elaka mavoko lwei longolokeke kunwe lwei. I João Matsolo. Ave ka mavonele yakwe alincunga leno bava alinyimi lokinginza suphela hoyo hoyo.
14: Baba kwa kwa uthi.
13: Lishile hoyo hoyo ina mani alincungeni.
14: Yena hoyo saka tsapa.
13: Baba novela. Kashisana. Ya, mavonele mali yini novela wo tla uphinda.
14: Ah, dadangi, le makuyire fili.
13: Ah, isona.
14: Julio novela.
13: Lwe i Julio novela lwe. Baba Julio, bala.
14: Mazali ya karata mapopela ku eta mali mali mali mba itwa taga, ya dingi koma ya tia kama ntsa dozi. Ni kunje le i tama ka ya ku ngena ku ya wona. Kela ku ya ni.
13: Ah, kama vonele ya wanga fanele ku kombela swa kwa hi cinci xitayela lexi mutaka hi xona. Anga ku dzwela bang. Leswa ku tshuka ya xava leswa tingomondo la dropeni atata ku boha bohanyana ka mavoko a ku tsimba minenge swa ku nkata nyamutlha hi xipesiyali nada. A nga ku komba loyi a nga mu tsimba yena hi tingomondo. A unge fumeli.
15: leswaku a ta tlhaveka masigari a ku dzaha sigari ni khomilana nada kani mambo ya hakunga 2 horas 49 minutos.

0: ndlela ya wena na biwa ya khale.
1: Swi fana ni chukela papai.
0: Hi suka re ya wena futhi.
1: Ha wena.
0: Nambi loko lo va litsongo dingo ya gweketa.
1: Ah.
0: Se leso na u vekala ka ku. Antis wa la vega tinge ti kuta. Porque loko na yo wansa tu muto swango swa ku mudansi wa khale tinge ti lo swa swi nga maisa swo. A huko iku ga, swo nga iwo xa swa ka greda nga ta indzuluta. A swo.
1: A swona.
0: Ya xo xi dwa loko swi vaka ka tshilidelo nga iwa xindzuluta. A swo. A swo le.
1: Impela.
0: Antiso tengo vuya ntisweni. A fuleka wansati a tigwela position lawe la yena u tigwela position lawe mu yandlalela na swifuva mkweni.
1: A kombisa ku navela ka yena mamani.
0: Hi swoho lawe kha umbuti na ya ku busa a swilasa ku nenxa ku yini ni gwesa nga para nenxa swo. A kuna ku fihla fihla ko loko swi le handle wa dlaba tonyo tonyo hana.
1: Wena u kale ku nga swi lavi ku va swi endleka la kaya.
0: Loko ni dzenje la kaya la. Usuko teka kinyenji wa dabarakini. Aina kwa mdanga la kaya tuzinshulu ya. Kwa shuo. Antiso tengu timpaluleka ikuwa ula. So usuma isaka shona. Aku bela shimbiru kwa lanu usaka. Na wana utala shaka pozisa unga atafama. Eko lugu ya bilwe wale antili. Aluko so gamoshu timisa na uo jantara la. Uli subo lawea shushu wafamba. Ufambe magamu.
1: Ulaka ya bilwa pozisa unlia.
0: Ii. Kuna ya ambelana kola nguini la.
1: Puka pose, sauli ya wena, wayala kuwa ibi wala kaya.
0: Ya.
1: Kambe loku ibi wale.
0: Wapumela. Se aso, aibi wala nguini la. Mutaka mkwenu kola nguini la.
1: Muyo zwe.
0: Niso, niloku uma ukumbe wopo ataula. Anga limina kwa taula, nirante na zaka lisangu. Kulisho, inga nivano topo ataula, lula resimu kali wala ana.
1: Luku wela.
0: Uma. Utitwa sako pa, himi na mdu mzala ni umaka nkwini, ni ayo kutambio ni kaza nipati.
1: Impela.
0: Nilo wako wako pa, inaya achalo kukubekumu no da sense ni miso, hao papa yo umula nyana. Ani pozi sound laye, nani nga sound laye na mamani. Osoleso. Insetengu tiveka shila wino, nga tilashi na uluwa nuna. Nga tilashi na uluwa nsati. Nega ntiso wawe.
1: Mavonele ya wena ya kubasa, mamana afanele kuketa, lesa silavisa kasona.
0: Nisho. Achaku gwela ku ukuzikumbi lokungazinika sikoti ben.
1: Aloko siku lela yafika.
0: Vabula wasati ndleleni.
1: Mas é verdade.
0: E doze kuna madrinya siku ini vakokana vabulisana vakombana.
1: Vange nyamuntla va ma muboha, muboha hi swigodara leswi. U ta mvona munyika a mati ya ku ya gelada phuza.
0: Achaku anuno wa mina nga ni komba kumbe mali handla ni switivi.
1: Vange famba nyamuntla wena. Nino velo nga si shtira, handla uya yetlela.
0: So, muringiki bona ranga u shivula u uya kada bangwa tabo bona u tsaka mana u
1: tsaka. Ufika nge wo wa mesai.
0: Uda swona swa ku hiku mutshuvuka tshifuve na tsaka mo swa ku nada la si skosh la veka kula.
1: He wena.
0: Sto tlungiso.
1: He wena.
0: Bona leso. Akuna ku rentelekela ka ku tsemeta mpandla switwani leso. Wanuna tenga tukomba position lae. Na ufile kusa geleza, utatoso kwa geleza ema kamuni.
1: Hukuma position uwe mkwa ula wa anga makombela.
0: Uwe mkwa sinasukuma la kaya.
1: Ya.
0: Hile yesu ntiso wako wa makata, inga chika chikini. Oso.
1: Kan mamu.
0: Na uwe na wanuna wafundi, siwa kwa wana kwenye luma, kwenye jina pengwene sumwe. Oso. Ah, mesa lisu. Ah, wansa tuwani, ah, chakala. Ama posa manye ukuru kubai reve. Kuno kwa kugawa cha kama nengwa yaka maka. Shingi yeke sunga fana kusuyenda. Ambedu nwa wesa.
1: Nivola kwa kukubawa minenge ka baroti. Sisi kone nkwasu.
0: Ah, akume kubawa upo hii. Si iso majaza. Dati iso te kwa kumba pulsang.
1: Ha wano?
0: Hei. Chao, so lezo wakuna wata nene kele. Wako wana wama kwa kwa wajia jadamela mara kwa hindi. Mazo lezo.
1: Kan mambo.
0: Chao.
1: Akunga, e a Kansimbia, 3 horas, 2 horas, 54 minutos. E a Mkanamungona Mungisiri, hoyo hoyo. Ah, lo nongonoko babata fecha lo. Lue, e Silvestre, lue.
2: Bem mesmo. Aba, isso aí, mas é um pouco, ou mais a guia.
1: É.
2: Aba, acho que é uma gaia ali. Antes de nós chegar aqui.

0: A kunga ya kona 2 horas 55 minutos ni tlelele bowane ka Silvestre Dzimba ale ha ka yena nada nunca manje. Alo hoyo hoyo
1: ina ba makwa
0: hina mani li ncungeni kusukela kwi ka kona
1: una irinki ko tsema credit ka madoni ka fo
0: e rinkish a khongolote
1: ina ba makwa be ala ni ba makwa ko kula ku hi vulavula ntiso. Anti isu kakazali kulaka kuva nikukhulumisana. Hayi leswaku mamani yena I think a va submisa ka swilo leswaku yena a nga swi lavi. A fanele ku wa chuseka la ndzeni ka muti. Hi ku se loko a nga chuseki la ndzeni ka muti.
0: Ku kona lomu a nga ta chuseka kona.
1: I ntiyiso. Phela nkarhi wun'wanyani hi wundla vana va ka va hina. I maka xilo swo fana leswi hi ku loko a lila kaya la hi lava ku hi vuyenca a chava
0: a ku chela badoma
1: hi ntiyiso kuendla leswi a swi lavaku hi lava ku hina hi ku endla leswi endla leswi
0: a nga chele badoma a nga toli leswa ponsi ni movanti kwe wa swi rhandza we munhu muzana wo swi rhandza loko lile handle ka van'wana
1: hi ntiyiso. Yo magadi gama ku se loko se a huma mamani la kaya la aya ya ku mana ni vavanuna vanwanyana la se a swi tshoneka loko se alina mina la ni ka mbedu la tinga pimisa unwanyani hi maka muni hi maka a lava a maposition la wayani mina ni yala ku ku ni mukomba wona kumbe ni yala ku ku a ti pfula yena leswaku hi makota kuma yena. Hi ntiyiso wa mhaka ba makwakwa ku lava ku va ni dialogo a makati yo yenje ngi yo hlekisa ngi hi vavanuna vanyingi ni vatwaku va fonaku va ku ha hi swona hi swona manje swilo leswo hi mavonela ya mina mina swihoxile wansati a faneleke a chuseka ba makwakwa vanhu vambirhi loko va li xikan'we a li kazali a li swi for example loko ni muchatile mina hi 2000 xikombiso so swi le ka 2026 a muchumu ya cinca ba makwakwa a fanele ku a chuseka n'wansati loko muli vambirhi mbedwini a ti pfula leswi yena swi lavisaku swiswona leswaku ku nga endleki leswaku a huma mundzumuku a ya ya geleza handle ku ni bava mun'we a nga fona laha ni tsaki ngopfu swinene lweyi hayi lweyi a nga fona swo swi lwiya mbenyani a nga fona a vulavulile mhaka leyi ya ku hi ntiyiso hina vavanuna hi fanele ku hi yenca ni vavasati na vo va chuseka. Wanito ba makwakwa.
0: Na yingiseta hi unene mpela.
1: A ku fanelanga leswaku vavasati hi va endlenge over scrap. Disculpa expressão. Swa ku hina vavanuna hina hi fanelaku ku hira xihupu. A hi chusekile, a ni hi li ku tsakile. Ku nga khatariseki leswaku hi famba hi primera. Ku se laha yo khwela ganga hi famba hi primera. A hi cinca hi ku yi. A ma desejo kada dia ki passa munhu wa cinca ba makwakwa. Kundi swa ku talvezi kundi desejo la ku a swi navela o bula mpela na vamamana i phela mina nondo wa mina leswi a nga swi na ni yenca va ku hi nga ringeta wena ma CV wa wa swi yenca muchuma u ta swi vona swa ku nondo wa wena a ta cinca ide
0: u ta khoma hi makatla
1: exactamente se loko a ta ta swi yenca u gama u ku swi dyondzile kwini a ya ku dzuku a gama huma ya handla
0: kwala ku komba swin'wana a nga ha ku kombi
1: a nge hi ku kombi mpela a ta chava inkwanto ka vanhu vambirhi loko va rhandzana a swi lavi leswaku ku va ni ku chavana purku loko ku va ni ku chavana la xikarhi la hi leswi swi endlaka swa ku gama ku va ni trayisan
0: a lava leswiya se a ya swi lavaka swi fanyatana la handle
1: ehe hi tlhela hi ta a ta a ta hi ta hi ta ta wundla swivana a swi a vana va ku va ku hava hina ni ku va va hina hi mhaka leyi ya ku yi tiyisa tinhloko hina vavanuna hi fanele ku hi chuseka kada dia que passa e facilitará muito. leswaku galinya sada mbe stinkser galinya sada mbe hiku hundzuka inga hundi ito za yi tshapela ba makwako ya hile su mina ni
0: kwa shila vaku vayu ufa evapori inga changa
1: inti isu pela amunu fanele uka shurala kaya baba makwako. Loko u jawo nunga shure la kaya uika ile shoko ta suka wa janji la nunga ta shura uko se ifani loko ibani dialgu principalmente ka kazwe pela akakazulili ikazla munti importanti lili lencha kule shoko inga inchi porque vangwanyane vano shua endle ka le shoko seba maku suporta rana want to see loko se li ranzi lila wako hela loko shla kule liyo pela li ranzo ba maku wako shufana ni planta a planta tengo uli hlakulela uli regara uli hlayisa lisama lishongile loko unga lihlakulela unga susi madzanyi kumbe uva ni mashamba ka ntiro unga byala la salada unga susile madzanyi a swi nga ta mika phela mchumbiya swa fana ni lirandzu swa fana ni mhaka ya masangu hi fanele ku hi ya logara hi twa hi twisisana. Kwa sati aile swa ku anish joo luka mbzele. Na mina wanula luku wana bula ni munga no mina na ndrazo keji unga ringeta pose sound ili lafa amba la kashul. Na mina tenke nili implementara. Sinyora nga tako hei wana seya pose sound ili ulukuma kuhili. Afani luku yukuli sana, yutaki sana. Para inga umi iya geleza andi. Inga anga umi sinyora kata hili selavana wakava hila. Anga lile swa kuluka ikelana hina lani loko mina ni etlana yena ikumana timaka ta masango tenga pimisa munhu munwanyane a xifanyatani lixiya singa muendla kahle ku mina ni munyinji nsho umukala kahle nkwanti hina wa swilala tenga mera no ai pa vanhu na hi cincene a ndlela ya ku pimisa swo se hi leswi mina ba makwakwa yi nga la ku hlamusela swo
0: karimambo ni tlangelele ina. Hi kongoma ku va hi ta kuma a nongonoko lowu u nge nqambi ya vhiki kambe hi nge se kuma nongonoko lowu bava swa yantswa ku va hi koka moya. Hey, hi fambile. Ni na wo nxaxameto hinkwawo wa vayingiseri lava hi beleke tinqunga. Usukela ka muyingiseri wa ku sungula ku ta fika ka wa vugamu ni heleketa ku tlangela ka mina hi leswi a mhaka yi fambiseke swona swinene ku va hi twisisa leswaku ku hambana ka mavonele swi endla radio Mozambique. Vonele u byi siyeke vonele byi siyiweke hi un'wana ka hina hinkwawo mavonele mahlonipheka.

Swinene ku va na hi nge se gijima ku va hi ya kuma a nongonoko lowu u nge nqambi ya vhiki. Hi bala leswi, a ve hi ntsako lowukulu hi kotlaneke ku fambiseni ka lowu nongonoko. U pfuliwe hi ku rhanga hi Arlindo Mathe, kambe la vumbirhi hi amukela Juana Nyanombe kusukela axiMphamanini. Magule a hi beleli Ncunga kusukela lahayana ka Khongoloti. Ilena Gabriele Mashava a ku a nge sale ndzhaku a tlhatamiwa hi Juwanu Muhale kusukela amurhombeni a hi Nyembani. Mamanana Bela Beli Ncunga kusukela aka Khongoloti ni munumuzana wakwe Erinkish a va le ka Khongoloti. Ernest Makwakwa aka Panda amujikeni. Boaventura Makwakwa a Bowane. Philippe Novela ka Xisano. Krimildo Khumayo a Ximbutsu. Muhale a tlha Bali Ncunga kusukela murhombeni. George Mashuve layana ka Xisano. João Matrolo a Beli Ncunga kusukela ka Mavoko. Julio Novela ka Xisano. Carlos Mondlane ka Xisegwani. Silvestre Dzimba a Bowane na Erinkish ka Khongoloti. Mavonele mavelewo ma hambaneke henhleni ka nhloko mhaka leyi ya ku navela ku tiva leswaku kasi a mamana wa muti swa mufanela kumba swi mufanele a ku va na yenavo a nga va ni rito hi nkarhi wa ku tsaka, hi nkarhi wa ku tlhanganisa ka minkava, hi nkarhi wa ku lavetela ku byala ku rhula hi ndlela ya vumbano ya nuna ni nsati. I vanyingi va tlhamuxeke hi ku bala leswaku a swi nga na maringano ku va mamatana a nga kota a ku va nyamuntlha a ta ni mavonele ya xitayela a navelaka ku va nuna wakwe a nga mu tsakisa hi ku tirhisa xona. Lavo tala va balise swoswo leswi swa ka swi na maringano ka van'wana hambi vukati byi nga hela, ka van'wana a nga kombisa lomu a nga swi funda kona, ka van'wana a nga ya komba lweyi a mu dyondziseke swoleswo. A ve vatsongo va buleke leswaku swa fanela ku veneni ku nga va ni dyondzo leyi pfumetaka a ku yentelela ka mahanyele ni mafambele xikarhi ka nuna ni nsati. Mafambele lawa ka wona ku nga pfumetiwaka ku va mamatana na yenavo a nga hefemula hi ku kombisa ku navela kakwe ka nuna wakwe lweyi va tekaneke hi lirhandzu. Va bava va ku loko swi li xitano hi mpfhuka wa malembe hi tekaneke ha wona a swi na ni maringano ku va loko ha ha sungula hi nga kota ku kombana leswi a ntsako u faneleke ku fambisa swona. Kambe leswaku a ya ta nyamuntlha tata bala tlhela kombisa maendlele mantshwa swi nga pfuxa xipfunyi. Hi ku katsakanya, swi navela ku va hi twisisana ephakati ka mindyangu ya hina. Ku ni ku lehiselana ambilu, ku ni ku twisisana, ku ni ku kombisana hi ku rhula ni ku tenga, nkongometweni wa ku va hi byala ku tsaka ni ku rhula, hi tlhela hi pfalela Sathana leswaku a nga kumi ndhawu ya ku nghena eka yona. Ku pfalela Sathana yini? Hi leswaku hinkwaswo leswi wena u nga ta swi yala la phakathi ka muti leswaku swi nga endleki, ku ta va ni lomu swi faneleke ku endleka kona hi vunene kumbe hi vubihi. Marito ya hina ya vugamu hi nga ma kombisaka na hi navela ku byala ku rhula ni ku tenga, lomu ku tenga a nga mujeke lowu u faneleke ku ya mahlweni hi ku hanya andyangwini wa vanhu vambirhi. Nkarhi i wa nongonoko unge nqambi ya vhiki.

Inhlikani mingiselo rhandzeka hi tlhela ku ezelaka siku ra namuntlha tanihi ntoloveto musumbuluko wa vumbirhi wa vunharhu na wuntlhanu hi nkarhi wa 14:30 xi kumeka kola ku va hi kota ku va hi pangalata na wena ka nongoloko lowukunene hi taka ni nqambi ya vhiki tanihileswi hi tolovelaka ku va swi endla. Thomas Bruma a karhi a khomakhoma michini ku va nongoloko wa hina ku fikela khwatsi, kasi David Ntimani hi yena mulamisi tlhelo mukombisi enhlikani ku phinda. Namuntlha ta vulavula hi nqambi leyi kunene hi hlawuleke ku va hi vulavula hi yona ka siku ra namuntlha, ni ku va hi ta ba vunanga byo karhi byi yimbiwaka hi nqambi leyi. Hi vulavula hi Guilherme Silva, lweyi a vito rakwe ra mapasi a nga Guilherme Elias da Silva, lweyi a nga muchayi muchayi lweyi kunene a kalaka a nga hambani ngopfu machayela yakwe na Fernando Luis.

kasi Guilherme Silva imani nakona avelekiwa kwini nakona asungune lembe muni kuva imbelela vuchayele byi sukela ku hika kona ishwiti singana xona nakona inhlamulo leta kana yona ka hlingana na munhla kuva hi ku tivisa switsongo swelonaka na Guilherme Silva hambi leswi nga ta kalaka inga xaxameteli hinkwato hikwalaka kuva nkarhi wa kona u nga utsongo swinene kambe hi ta ku chumutela titsongo telonaka ni muyimbeleli lweyi Guilherme Silva a velekiwa xifundzankulu Nyembani hi siku ro rhanga ka n'hweti ya Mayo hi lembe ra 1958. I n'wana Alberto Silva na Etelvina Masitela. Guilherme Silva i mun'we ka vana va Alberto Silva na Etelvina Silva ka lava 14. Ka vona ntlhanu wa vona a nga vachayi va tiwaka tikweni. Ka vona hi humelerisa nakona na Arnaldo Silva a nga mukhudlwana vona hinkwavo a nga lweyi a endleke leswaku Guilherme Silva a za a navela na ku va a tsakela timhaka ta vuchayi loko vulavula ha Arnaldo Silva i makwavo kunene lweyi a yimbeke vunanga kumbe n'winyi wa vunanga bya ndhuma Filomena vunanga lebyi byi yimbeleriweke hi Wazimbu malembe ma hundzeke. Vuyimbeleri lebyi byi sungule ku va byi n'wi nghena ngopfungopfu a titwa na yimbelela ku la siku hundzaka ma 71 wa malembe na a ti nghenisilile kasi a yimbelelile a xifundzankulu 30. Hi lembe ra 1970 a sungula ku va a ve muyimbeleli wa ndhuma swinene loyi a yimbelela swilo leswi se swi twiwaka hi vanhu vo tala ka makulubi a ku hambanahambana ni vusiku laha a kumeke mali ya ku hlawa. Hi lembe ra 1979 a endzele tiko ra Swazilandia loma a nga eSwatini sweswi laha a yeke nakona a tipatsa ka ntirho wa vuchayi hi laha a xaveke vhoko a viola ro rhanga rinene viola leri kunene ri endleke leswaku se a sungula ku va ku vuya mapimelo wa ya milorho liyana ya ku va hi ntshimantshima a navela ku va a ya tikweni ra Portugal se swileswo nkarhi a xaveke viola ma fikile manyawula wa ku va a fanele ku va a endzela a Portugal laha a gameke ku va a endzela kona a ya chaya malembe ya ku hlawa. Vunanga byi endleke ndhuma yikulu lomu tikweni a ve bya marebenta mixi hi ku landza kasi tiko ra Angola ri tsakile ngopfu vunanga a byi yimbeke bya Amor Robado. A disco ro rhanga a ve a yimbelela hi tindzimi ta ku hambanahambana ka tona hi katsaka Xiputukezi, Xinghiza, Xitsonga ni Bitonga laha kunene a veke a va lweyi a endleke albamu ro rhanga. A hi nga ha ta ya mahlweni ku va hi vulavula hi nqambi leyi hikwalaka ku va nkarhi wa kona na wona wutsongo swinene kambe tiva leswaku hi wa munhu hi ta ku tisela yin'wana nqambi leyi i nga ta vaka hi vulavula hi yona kola ka nongoloko nqambi ya vhiki. David Ntiman a ve mululamisi tlhelo mukombisi kasi Thomas Buruma.

0: Ya swinene kuva hi kumana ka makhedele ya tisimu haleno akuva hi ta sungula ku chela hi chivirika mpela. Angoma ya ku sungula hi nga na yona lana i ya Nelson Ntivane. Ale agwala bava. La hi nyakatsa. Ngoma ya vumbirhi i ya mfana lweyi Sezaritu loko a vulavula hi timhaka ta vukati. A ngoma ya vunharhu i ya Nani Jackson loko a ku heyi lexi hi endlaka hi nga yetleli xi kola kaya nkata. Masol Brothers ma hitela ni ngoma yi nge wa wu vhumelani. Nelson Ntivane na Mr. Bau va yimba Love Wami. Mr. Xikheto ange hi vatsendzeleki. Lorena Nyathe ange hey ni langile wena. Oliver Ngoma a yimba Mule. Makhadzi na Prize Benza va yimba ngoma leyi nge moya wanga uri yes. Yondol Sister a ta ni ngoma leyi nge Muntu. Mfana lweyi Maberimuda a hitela ni ngoma leyi nge Papa Shego. Oliver Muthukuzi na Mutserendende. Justino Baka a ba ngoma leyi nge Khiyela. Tirisa khiya lelo. Kilu wa Rafayele hi vugamu ange ni vonile wena. Loko u hi bela linqunga u khedha ka tinsimu leti. Hi ti hlawuteleke hi ku kahlula ku va nkama u nga hi siyi vhelavhela. Hoyo hoyo. Halo.
1: Halo Iskawo.
0: Hina mani. Angoma yini ya kona u yikongomisa ka mani?
1: Ni kombela Lorena Nyathi.
0: Nilangile wena.
1: Nilangile wena. I Philip Novela ka Xisana.
0: Philip Novela.
1: Ni mkongomisa ka wena u nga ni amukela. Nkosikazi ya mina u Linda Nhlayiso. Baba George Mashuve, Elia Jandamela, Julio Novela, Krimil Dukumayo,

0: Hi tlhela hi le ximbutso ku hlawuriweke leyi ngoma hi Krimildo Khumayo nkongometweni wa ku veni Nempela a rhulisa tlhela tsakisa lava va hlawuteleke ngoma yo lexile. Sasekane ka rito li lumba mani kusukela kwihi ka kona?
1: Ernesto Mozeng Makwapa Kapande Mujekeni I Nyambani Barija Kubekwa.
0: Bava makwakwa ngoma yini ka leti hi ti hlawuteleke kusukela ka pandi?
1: Hi makhaza ka ku moya wangu.
0: Hi swona? U ri yes.
1: Ndzi zona ku ku fonela, u tendziwa ku fonela, para ndzi ku byela mhaka leyi hi kombelaka la. A ndzi ku
0: ku. U nga chavi hi phazamile nkama hi ku hoxa kambe ni nge se muka. Mina we ta vulavula.
1: Tavezi ku ni ku nyika nimero 86 madu, u ta ndzi ri sina particular 86 no kombela makunu wa mina.
0: Nakuto.
1: 8-6-7.
0: Mpela.
1: 36.
0: Mhm.
1: 5-1-2.
0: Kana mambo.
1: Eh, iya ka wena lisimu leyi ya ka Krimi Dukumaye, Julie Novel, Philip Novel, Baba David Muhali, Mungana Melamurondeni na Kunyada, Baba Zandamele, Elena Gabriel, ni vonke vandzizwako ka mendlo vangana va mina vonke vonke vonke va va xirhindze ka hon'wina siku mukandyaza vonke za varungula hi mongeni.
2: More music on trendybeats.com.

akufikene ka hina Armindo Masinge yena khunge ka tamela mintiro kusukela la yana a inyemban ukoya fika ka simbi ya 23 horas na 30 minutos karingeneka ka ntirhisano wa mahungu lamakulu eka mbita yikulukumba ya wona kusukela nkoveni wa doroba la ka mabuzo ikumeka ultimo jornal itata jajama isungula kulongoloka ni muyingiseri

nkarhi wonawo ni balile leswaku a ni nga fikanga noxa ni fike ni valikwerhu lava hi paniweke swin'we a ku veni ni mpela hi ta landza mintirho ya lowu muti. Mabele ya mina mavhele makomba hi ku hambana loko na ha nghena laha. Quatro na 29 minutos 44 segundos. Ah, nego sungula ka xihitana. Xivumbuweke hi maworra mangele mangakhe.

Mpfuka usaleke iwutsongwane kuvene nempela hinqedana ni valikwero. Seso se shungeta kuva hitlhelela ndzhaku lomu hi sukeleke kona. I 4:40 minutos. Hi balile hi nkarhi wa chayile leswaku a yi li nkarhi wa rito. Xa hi tiyisa hi nga chelanga papa leswaku radio hi vunanga, radio hi mbutshano, radio hi mahungu, radio hi ku famba na wena. Hi nkarhi wa kona hi hambanyisele vunanga rito la xinakulobye tani hi ku leleta ka mintirho ya radio Mozambique. Aha, kumanga nkhohlwakhale hi loselile ka vayingiseri hi tindlela to hambana. Kuva hi ya jajama ka nsimbi ya 12:45 minutos. Lana hi tiseke nongonoko wu vulavuleke hi ta majele a ritweni la bela ri mina nyantumu. Hi uma wore hi tisile a nongonoko wu nge xihita na xanga. Pambeni ka swona Armindo Masinge kusukela hi Nyembani a vulavula ni valandzi va mintirho ya vusiku. Lana hi kumeke a xihundla xitirhisiwaka hi mun'we ka vona. Hi 2 xi chukile nhlokomhaka yo karhi leyi ka yi fambisiweke ku fambeni ka vhiki la tolo, kambe hi ku kombela ka vayingiseri swi sindzise ku tlha nhlokomhaka leyi phindiwa. Xana swa fanela ku va mamane a nga kombela ku va bava mucincela xitayela loko va le karhi va hlanganisa minkava ke? Mavonele i va lawo ma hambaneke. Swi endleka ntsena a radio Musambiki, wa sala wena u kale ku nga na radio, wa sala wena u kale ku nga fambi na hina. Kambe pfumela, ha famba hina hikuva yi bilensini. Hi nge se famba hi nkarhi wa 3:30 minutos. Hi nghenile ka xiyenge xi nge tihlawulelelisimo. Xikolya i non xitukamuxo.

0: ave mafambele lawa hitamelisiweke hi valukweru nkongometweni wa ku veneni mpela hi kota ku ma landza hambi hi ku ma xixima hi ndlela yinene. Ka swona i nkarhi wa ku va hi tlangela hi ndlela leyi baseke, hi tlangela hi ndlela leyi yi kaleke yi nga faneni tin'wana. Na hi bonga ku longoloka loko mi hi lombeke kona. Hi tlangela vakwerhu lava hlulekeke ku hi nghenela hi ku tirhisa tinqunga a yinyembana ka ncayincayi ka gaza ni lomu ka maputsu
1: xifundzankuluvayingiseri
0: swa karhata ku va hi vulavula hi n'wina.

0: Ayoyo, mixeto grandze kaka shinge shimwana shamintiro, e fanele ku aktivisa leswaku hi ta va hi tirhisa xileswi. Nkarhi sinkwaro xi ta kuma mahungu ya mixo hi ku landza, hi ta va hi pangaletana vunangana hi kongoma kusu swinene na sezora xi nkarhi nga ta kuma ka ndzava bayiro, a ta va nkarhi wa setora xi nga ta kuma ka matimu ya siku, setora xi 5 minuto xi kuma switiviso swa ku hambanahambana, setora xi 10 minuto xi hlanganisa switichana ri ka swona. Nkongometi na ku va hi bula hi nhlokomhaka yi lulamiseka siku ra namuntlha. Hi don fiora xi kuma mahungu ya mixo ya xifundzankulu Maputo, ta va hi 9 yora xi 10 minuto xi nga ta kumaka linea direct. Hi 11 yora xi kuma journal Maputo ndzhaku nanga 11 yora xi 30 minuto xi kuma letinaka ni dyondzo ya ta vululami. Hi 12 yora xi kuma tinhlokomhaka ti lumbaka ta ku vumba journal ra tarde. I ndzhaku i vunanga i 12 yora xi 30 minuto xi kuma journal ra tarde ntirhisana na antena national. I 13 yora xi ta va hi kuma vunanga bya Mozambique. I 14 yora xi kuma mahungu ya nhlikani ku landza hi kuma switiviso ku hambanahambana. I 14 yora xi 30 minuto xi nghenaka majambu ta mitlangu ku tiyisa miri. 18 yora xi kuma hlotelo maringula. 18 yora xi 30 minuto xi kuma kasi umani, a ta va nkarhi wa 19 yora xi nga ta kumaka matimu ya siku ndzhaku kuma switiviso ku hambanahambana. Ndzhaku ka switiviso hi ta va hi kuma letinaka ni mintengo. I 19 yora xi 30 minuto xi kuma journal ra 19 tirhisana na antena national. 20 yora xi kuma vunanga bya Mozambique. 20 yora xi 30 minuto xi kuma nkaringana wa nkaringana. I 21 yora xi kuma mahungu ya vusiku. 21 yora xi 5 minuto xi switiviso ku hambanahambana ni swa makombo. 21 yora xi 10 xi ta kuma vunanga bya ku hambanahambana, a ta va nkarhi wa 21 yora xi 30 minuto xi nga ta kumaka vunanga bya lulamisiweke hi DJ Okare. 22 yora xi 30 minuto xi kuma swibongo swa vatsongo. 23 yora hi ta kuma mahungu ya vusiku ku phinda. Ndzhaku hi ta va hi kuma notisiyari yi tirhisana na antena national leswo nkarhi wa 95 minutes yi nghenaka xiyenge xa mpundzu. Davinti Ntimana yena ku hoyiselaka ka mixo namuntlha loyi a ku navelaka vuyingiseti byinene bya mintirho ya siku ra namuntlha mugqivela siku ra 16 xika n'hweti ya Mudyaxihi a nga mayodo ximile evinseshi. Woyowoyo i nkarhi wa ku va hi kuma mahungu ya mixo.
1: Radio Mozambique Maputo.
0: 5 hora xa tikweni i nkarhi wa mahungu ya mixo ya xifundzankulu, kasi i nkarhi wa mahungu ya mixo hi ku navelela vuyingiseti lebyinene.

Madzungula yami show hai mi sor provincial di Maputo muhlayi Natali Libombo muzhangeli wa tiko wa dumisa lesa ku mali mahlwini makungu ya ku begisa ku yaka anjanje inga ta hlanganisa ka tiko ku sukela nyingitimo ku ya tlhasa ngwalungwini ka tiko hi xitimela. Daniel Chapo alina ngweso kutani ku vumbiwi hofisi inga ta tizela ku donja timpulana hatone ku nga tirhisiwaka vutlhari ni ku va ku bekisiwa hinkwato tindlela ta ku ya ka njhanji yi nga tlhanganisaka tiko hi ku tirhisa xitimela. Daniel Chapo a hahlayi nakona leswaku hi ntshati na n'waka ku ta sungula ntizo wa ku ya ka munti wukulu wa ta vuvongoli a nga centro cirurgico. Munti lowu wukulu hi xiyimo xa matiko ya nyingitimo ka Afrika wu ta yakiwa doropeni bya Maputo na wu nga ta va na ka ku dzingana ku tlula 400 wa mibede. Muzhangeli wa tiko hi fa Kanela Bowana xifundzankulu Maputo wa wuntlhanu lweyi loko a ta va kumekile ka mintirho ya ku heta tidyondzo ka 350 wa vadyondzi va tindyondzo ta le henhla ka swigava swa licenciatura na mestrado a Universidade Vutivi. Mutsali tlhelo muhanyele wa ta politika wa wuntlhanu lweyi a paluxe buku bya vito Economia do Caju e Moçambique no Centro das Políticas de Britton World e os pressupostos da engenharia de reindustrialização. António Niquis, mutsalo wa buku loko a ta va kanla nkameni wa kone a tshandzi hilana na ka fa vukosi bya tiko byi nga tlakukaka ha kone loko ku londzrisiwa vubindzulo bya nikarosi tikweni. Ku ntizo wo hambiwa edoropeni bya Maputo ntsindza wa tiko wa wuntlhanu lweyi ku kumeke muzhangeli wa tiko. Mfumo ni vabindzuli va kume ntwanano wa timali ta nxavo wa lockdown karosu jirijelin girasol ni soja mali yi fanelaka ku va yi tirhisiwa ku nguva ya vuxavisi na n'waka. Nangweso wa lockdown byi fanela ku va byi xavisiwa hi 27 metikash hi ku hambana na 22 metikash a kilo ku nguva yi khalutiki. A tindluvu ti ta xavisiwa hi 70 metikash a kilo, a soja 30 metikash, kasi girasol hi 32 metikash a kilo. Madzungula ya ku tlakusiwa ka tibiriso ma paluxiwe wa wuntlhanu lweyi ku fambeni ka nhlengeletana holobye wa ta vudzimi matshamela ni vutshivi Roberto Albino a viki nayo ni vabindzuli va minchumu leyi. Xifundzankulutete xi vilela swinene minti ya vukhotso a ku va ku ta hlamuliwa ku vilela ku nga kone ku minti kutani mi nga kone ku lwa na mbangu wa tiko. Swifundzha swa Dowa, Marara na Xifundi na mbiloko swi ni minti ya vuthethisi a swi na minti ya ta vukhotsi. Muzhangeli wa mintizo ya vululami ni ntizo wa tete Sergio Matuli a le matshamela lawa ma hoxela nawu hikwalaho ka ku va minti ya ta makhotso mi kumekaka maphoriseni ni matribunal ku yone vanhu va nga ni mphikisano ni nawu vo fanela ku va va khaluta ntsena. Radio Moçambique ku ya tlhasa 2030 a ta va ni Centro de Operacionalização de Conteúdos a ku va ku ta opfisiwa swirho swa lowu munti hi ta vukoli ni vupaluxi bya Madzungula. Munti lowu wu ta simekiwa distrito bya le khaya xifundzankulu Sofala na ku yakiwa ka wona ku nga ta kuma nseketelo wa Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambezi. Hikwalaho ka swoswo Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambezi ni Radio Moçambique na n'waka va ta funga ntwanano wa ntirhisano na hi wu nga ta va kone hi xipimo xa mune wa malembe ya ntirhisano. Madzungula lawa ma paluxiwe wa wuntlhanu lweyi hi director geral wa Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambezi Celso Cunha ntshaku ka loko a ta va yendzele munti wa Radio Moçambique a ntsindza wa tiko ka Maputo. Ntirhisano xikandzi ka Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambezi na Radio Moçambique ku malembe ya vugamu wu seketele ku simekiwa ka marepetidora ku miganga ya le makandzi ka tiko. Vayingiseti va zhandzekaka hi mahincela lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya lonka mahayimi sor provincial di Maputo mawaku loko ma n'wi tlhasele ha hombe.

5:05 na tali le bombo kuva swikotile ku yi kombisa mahungu lawa ya mixo ka siku ra namuntlha mugqivela 16:2020. Xila swa winsete i ku rhandzeka navela ku va hi longoloka hi tindlela tinene na wena ku ya fikela nga ta ka gemetaka kona a xiyenge lexi xa mindyeru i xiyenge xo rhanga ka siku ra namuntlha mugqivela. Na hi navelaka ku va hinkwayo mintirho leyi yi landzaka ka mixo namuntlha ku fambela kwatsi no le karhi u longoloka ni mintirho ya Radio Mozambique Msor Provincial di Maputo. Hi tsutsuma hi kongomaka nyaka nkongometini wa ku va hi khangula xiyenge lexa mintirho vunanga ya rhamba Zalfa Mangwele loko ku chivirika.

0: Oi, oi, tatan Alberti Sitiva. Koi ni.
1: Una sangela antimana, ikone, ikone.
0: Isan.
1: Elani maima unwa kufa trezi wa vanu pola mugangene. Fikito za dringwa, asina talanga.
0: Isan.
1: Siku nesiku kukunguma kusimitela, kambe mga sasa mbishi ya haombe. Tewani sibamu hentamu, soke ansesi trumbula sa kukule matelewani kwa la mugangene la.
0: Isan.
1: Niko kutuwa soko mfinesu umedilike. Kutani etatune tana asone loko kuhi ni ima ima kwa ipi hile.
0: Isa.
1: Ima tutula nika kama saya anti mana.
0: Ikensile kuwa muskote kwa mikungela. Ikensile ya rifana inga kona. Ego sa itolo velike.
1: Ah, shina bzani.
0: Isa.
1: Yon gila ya kusuka la msavile. Ntangili ili ntizu wa hombe.
0: Ndela ina inkweru.
1: Kan mambo.
0: Bye bye.
1: Ciao ciao.
0: Muito certo, grande que na 6 horas e 57 minutos e fanlo que vai com nene e ti lamselan com o meu tino que vai com a matimia sigo em carro a 7 horas. Se leves a mentir ou ia cuba e ia mukela a tim kunga. Tak sukela kava inki setuva ina e gemeta cola na e ti lamsela que vai lanzar uma mentira. E quem se embilou com a nossa escuta com o Sengela ou tive se aquele tumela com a mukangue no aguena. Swikalo swive kona hi ntalo ngopfu leswi swa ku va tinsila ti nga susiwi emigangeni ku endla ka yona ntirho wa munisipio u fanele ku va humelerisiwa kunene hi maendlelo lamanene kun'we ni ku endlela ta emintirho ya swibomba kusa i swikhalo leswimbirhi swi humelerisiweke ngopfu ku fambeni ka mabulo ya hina ka siku ra namuntlha Mgivela dzosishka mweti ya mjashi anga mayotu shmili vinseshi.

0: ho julukanyo ku mungana imaka munhu
1: ikuyisa ka masikwana lawa sa wena ni leswa ku ni tirhela ku lomndwini
0: utira ile swa lomndwini hlikani lu ni mumu hinkwawo lu
1: no tshula akuva ku tshamiseka hi etlela ka kukala uthulu phena mbi swiluma luma swingaza swihidumela loko hinga tshuli lexi xanisaka i ku tingi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomndlwini
0: leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe a wu swi tiva swaku litihu lin'we a li khemi hove
1: ni tshama ni swi twa
0: u tirha wexe hi mhaka munhu tirhisana ni vanhu lakuloni mupfunana a ku va ntirho wu mina byalela
1: i mali ni kalaku ni nga li na yona
0: xihono xikolani ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini a ku seketelana mi pfunana a swi lavi mali loko namuntlha u ni pfuna na mina ni ta ku pfuna mundzuku nakona u nga hamba tsimanyana loko hi gamile ku tirha hi ta xithakatu xinene lexi
1: a ni nga swi pimisa
0: hi swoleswo ke a hi pfunaneni ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale kambe loko hi seketelana hi pfunana hi ta hantla hi pfuka hi sungulisa vutomi byibya u mama n'wi lavha wota a xidiwa xi lava wa kala ku nga timatsuva loyi.

zase shikamudashini isi kudzaku hanya kuzuleni uvo ya nthlangano wa ntwanano wa matiko ya misava onu ku nhlengeletana ya 5 ka n'wendza mhalanga December wa 2017 yi hlengeletanile aku va yi tsimba leswaku zase shikamudashini a va siku dza ku hanya ku zuleni a nga leswaku Dia Internacional da Convivência em Paz. Ku tsimbiwa ka siku leti mfa ku yelana ngopfu ni ku bekisa mahanyela ya ku londzisa ntumbuluko, xichavo ni ku zula na ku nga na ku pfukelana ka swiyenge hinkwaswo swa vuhanyi ngopfu ku heliseni ka tihanyi. Ku tlangela lebyi siko ku bekisa ku xiximana hi ku hambana ku nga kona ka ntumbuluko wa mun'wana ni mun'wana, vukhongoti, swihena swa mahanyela, mayanakanyela, mabulo, ku swiyenge swinyingi swa ta vutomi.

0: Είναι 7:10, κουνένε μου, ξέρετε, κουραντζέκα, είναι καρό κουβά, ήτλανγανή σα, στη τσιλή σε όνα, αργασό να σα λέει, τζούγκεν κατσί, κόγκο με την οκουβά, είσα μα τσουλ μα μπούλου, λέω, μέλλον σε και κουβά, να μούντλα, ή κοτά κουβά, υπάγκαλετα νεώνα, καντήρισα νουά, στη τσιλή σε όνα, αργασό να, η μισό προφινσιάλ τη μαπούτου, γκάζα να νιαμπάνε, ή κουβά τυρ κουλόρι, ρισίλε, για κοεζέλα μου τη ρίκουλο ρίκου με κακά νιαμάνια, κοεζέλα μου τη ρίκουλο ρίκου με κακά καγκάζα, νιβαραν πω βαΐνα.
1: Αιτή ρο κουνά ουσέιο ακάμα τσόλου, κάμα πούτσου, μου έχω μισά κουήν.
0: Είναι μκούμα κουάτσι, είναι κόμου συνανέλα κόμου, είναι κόμου την λέτε να είναι.
1: Τα μπόγκα.
0: Καγκάζα.
2: Αυσήν, η γιαμπάν να μαπούτ, μην κάβα μάνε λόγω τσάντζα, λόγω να έχω ένα μπλανγκάν σάκ.
0: Σατσακί σε λόγω καντζάντζα ή κουκουμέκα να κουτσαμψικί. Κάμπε, βουτούμ ζωή είναι κολλάν καντζάντζα.
2: Είναι ρίσι λε κουάτ, μα ρούγκουλα κουτσάκι σαν κόπου στην ένα ελάω, έγκα μακούμα καβάν ξέρω με γκανγκάν ριγκάν, βαγκεντέγκου, φαμπένι καβού, σαλε τζουκούν και κουτσάλα κουτσόγκα, μπ Swa vava hikuva maputi ni dropa ra kona va hlambile va tlhela va phuza kambe hina heyi swa hi karhatela hambileswo kwala ka kutsongo hi khensile ya ku biha ya ku va kempela kauleni ku banana kale ni guwa laha mayelana ni mhaka leyi futhi leswi nyamuntlha hi bulaka ni vinyi va tona leti ta vudawu va ta tlhela va hi tatisela ka timhaka leti ta ku ti hlupha hina va xinuna phela hi tivi kumbe tikavi to onha yini va ri swa ha ri kona ke swa mahungu lalawa ku loko wo tshuka u tlhangana na vona heyi vona wa ntima a ku khumbetanyana papa hi munhu loko u fika kaya a yiwe ku yonjo se ke leyi mhaka yi hluphaka loko hi twile ka mabulo hi veke na vona ya ku pfuxela na ni muyingiseli tlhelisa ri ti ku tiva swaku minjhani n'wina
0: i swona ya khensa hi kala hi ku hi nga tlangeli lawa hi matwaka ya ku va ya mahlweni mhaka leyi ya manginingini ya ku va ku ni swilo leswi swi endliwaka leswi swi vangaka ku va hi ku khumbiwa kunene loko ntimana u nyamalala se mhaka leyo ya xi ku valisa a yi tivi kumbexana i ntiyiso hikusa a swi fanele ku va mavula lawa a humelela loyi a swi hlayaka hi ku hetiseka leswaku ka kunene leswi i ntiyiso na ko a tintlhari ta vudawu leswi namuntlha ti nga na hina kola ti ta hi basisela swin'wana i nyambani vutomi byo yini
1: se nyambani macelo hilawa manene nyamuntlha gicile khwatsi ku ta va ku pfumela ku chikela 23°C lomu dorobeni ga nyambani a gambu gi humile hi ma 6:06 gitapela hi ma 17:03 ku landza a tikhari ta ku vona le hi matshamelo ya nkama a tilugi bohile ka vonakanyana marefu a vanhu a va wona va mahuphingwaphingwa hambile swi nga ku eyi a ku fumeni ka fikelegi va ba hi nkondzo hi ku vanyamimovha maxapa va wa tirekile kani leswi se va sangulile ku pakanyana vanhu ku sukela tolo muvulu wa zibili wa zithathu wa zina wa zihlanu eyi ku biwa hi nkonzo ku va yixinaxi ka lomu i nyambani kani leswi a wutomi ti kona vena kulori
0: i swona i khensile na hina ka maputso vutomi byi kona hi bulile ni vayingiseti hi ku endlela ka vona lava va kalaka va nga bikanga tinyingi ta ku karhata vo humelisa swikarhati swa ku va tindhawu to tala switarato a swi tshamisekanga ngopfu ka nkarhi lowu timpfula ti yaka mahlweni ku va tina mimovha ntleketo na yona va xanisa xin'wana xikulu va xi humeleliseke leswaku ka miganga ku hambanahambana a tinsila a ti susiwi hi vurhangeli bya madoroba leswi swi nga tshukaka mundzuku siku swi vanga ku duvuka ka mavabyi i swikarhati leswi va swi humeleliseke mpfula hi yo le ineke aleni xiyimo xa xa xifundzankulu mapotso aleni doropeni ra ka matsolo mpfula yinile ya tivona a tindhawu ta ku hambanahambana tin'wana a mati a ma nga si natswa ma hitiseka kambe i tlhele yi na mpfula swi tlhele swi yingiseleka swoleswo swi vanga nxaniso tlhelo rin'wana kambe van'wana va yivilela mpfula leyi a ku va va yisa mahlweni ta vurimi ku va ku bindzuliwa swakudya leswi swi vilelekaka leswi swi lavekaka kunene ku va swi bindzuliwa kongometiwa ku va ku pumbiwa tixanisa ti vangiwaka ku tlakuka ka mali ya nxavo maphalafeni. A hi navela ku va yi tiva leswaku inyombani murhambiwa kumbe varhambiwa va nga va se va fikile hi va mani mavito ni ku va va losela.
1: Hi swona Davidin Timane senunyambane varhambiwa hina se va chikela kota xihena va chikela hi nkama hi amukele vambirhi wa swi kota ku va u tsala mavito ya kona hina na bava Leonardo Muhandzuli. Leonardo Muhandzuli a ta heka muti wa ku buvisisa a vaongori va infirmeru ni tin'wani tikhari hi amukele kambe bava Americo Jim munhu loyi a nga weta ndzima yakwe ka matirhelo ya mfumo se i reformado infirmeru reformado o gama wongwe a le kaya kani leswi a ta tata fakaza a ku buvisisiwa kota infirmeru swi vula yini ka le ka kona
0: hi swona i khensile ka Gaza varhambiwa va hina va nga ve se va li kona i va ma
2: kana mambo wa ntima halenuka hi amukelele muongori tlhelo muwupfisi wa vaongori mamani Eunice Pedro Muhati kutani se ya laha studio.
0: Yes, sir. You can see. Naina, yamukelile murhambiwa wa hina. Murhambiwa wa hina namuntlha a sukela direction provincial Tsaud kolomo xinyimi xa xifundzankulu Maputsu i Jaime Machel. Ntirho wakwe i wa vunguli a nga infirmeri. Xileswo hi ta sungula mabulo ya hina ka siku ra namuntlha laha hi ntshimantshima hi navelaka ku va hi bula hi siku ra muongoli leri siku ra infirmeri ri tlangeliweke siku ra dosi ka n'hweti i tsutsumaka laha nhloko ya ntshima yi yelanaka ni ku va hi tiva leswaku vuhofisi bya vaongoli bya famba hi tindlela tinene va nga va landza ntirho lowu tanihilaha swi faneleka kona kumbexana swikoho swin'wana swi tikamezo swi nga kona ka ndzima leyi yi landziwaka ya ku va kunene hi ntshima a nga ku va ku hlayisiwa a vutomi. A hi navela ku va hi sungula mabulo ya hina ka siku ra namuntlha hi kongoma tatana Jean Michel lani xifundzankulu Maputsu loyi a nga na yena ko vala micini na hina ta vuhaxi na hi vula leswaku hi siku ra dosi ka mayo a tsutsumaka ku tlangeliwe siku ra muongoli xo rhanga hi navela ku xi tiva a hi lava ku tiva leswaku kasi loko ku vulavuliwa hi infirmeiro ku vulavuliwa hi ma
3: avuxeni vahanyi va xifundzankulu Maputsu Gaza na Nyembani na mipfuxela hi nkama lowu ni vaongoli ka hinkwavo lava tirhaka eswibedhlele ka hinkwaswo swa swifundzankulu leswi ni nga swi hlaya ni ku konta ni tikuka hinkwalo le la Mosambiki. Loko hi vula hi muongoli kumbe infirmeiro hi vula loyi a tshamaka ni vanhu ka hinkwavo kusukela ka loko ku tumbuluka munhu kumbexana loyi a yaka loyi a nga tika a hi nghenaka maternidad a duhala kambe na a fambeleriwa hi loyi va liki muinfirmeiro kumbexana muongoli. Se kutani ni nga sungula hi ku vula ka vanhu va nyika ku nga swi tivi swaku dosi dimayo a ze a vuliwa swaku i siku la muongoli hi mhaka muni ke i siku leli hi leli ku nga tumbuluka ka misava leyi Florence Nightingale hi lembe la 1820 i nga va yani loyi a nga tata hluvukisa a ntirho lowu wa wunguli kumbe infirmeiro leswi loko hi swi hambela tikonto ta koni a lembe leli a swi ta kombela swaku a ya ta hamba duzinch i sejanje hi hlaya swaku khale ta duzinch i sejanje a muunguli hi loyi usiku ni nhlikani a tshamaka ni lava va ku va nga titwi khwatsi kumbexana timbabyi vanwanyani vamuka kambe amunguli lwa fam atshamelaka na wene akuva akunyika leswi swifanekelaka imunhu lweyi nitimtswalo ta yena nga na toni akuva avonelelaka hinkwavo vanhu lava vabyaka kan mama
0: isona ya makuma marito wena a navela kuva hitiva leswaku leswo marito la makongomisaka Eunice Pedro Muati inavela kuva hitiva leswaku kasi kona akuva uva mongoli kulaveka yini
4: Aushin Bank City vachifunza nkulu Gaza Maputo ni Nyambani kuba infirmeiro shilaveka ku munhu ili munhu lwa tinyiketela atinyiketako atinyiketa impilo pa kuvene atendela munhu lwe munhu ni munhu lwe ahumelelako ali ni swikarhato kumbe podinga ali swikarhato swa ku avadzwa maji ili over leswa ta ku nashu pra umu yamukela umu wingisa kahle leswa atisa ku atela ku swona ni ku umu tendera umu kompanyara ateza a tshamiseka ka utomilako
0: isona ina kuni nkarilo hutsemakanyaka lo mongo la kona tolo infirmera ave kona munzuku atava kona kambe aina vela ku vaitiva leswaku kama siku la matsema kanyaka tinhlari leti ta unyika risima ntirho tona tani leswi fanaka kona ku fana ni tolo kumbixana kuni ku hambanyana ku nga kona loko u vona ankarhi lowu tsema kanyaka tatana Amerika Jim
5: Halosa ka kama province hinkwawo lama nga wuliwa Nyambani Gaza i Maputo ndzi nga wulisa swa ku a matshamela ya tolo ya nyamuntlha television lamo to ta manziku i matshamela ya ku ma nga hambana hi leswi swi nga ha swona nkama wa kona lowu ni leswi nga byana nyamuntlha a swa manziku swi nga karata ku tekela ku zwivula se hi ku khwatsi uma xi unda doji porque hahaya makunu loko hi vulavula hi timhaka ta leswi nga maheka tolo a tolo ndzi nga vula bya ku loko va vulavula hi infirmeri va vulavula hi munhu loyi a nga ni hlabya mbilu a munhu loyi a nga ni xalaza a munhu loyi hi xiputukezi vi nge a na ni vontadi ya ku va a tirha porque a infirmage yi wa mhaku a munhu loko a karhi a tizwela lomu zimbeni ka yena lomu mirini ka yena a ya xipitali i wa famba na themba leswaku leswi ndzi yaku leniya ndzi ya ndzi ya lava vutomi makunu loko ku mahaleswo yena wa infirmeru i wa tsaka hi ku laha ka xipitali xakwe ku kumeka vanhu hi ku tala hi ku tiva a ntirho lowu mahiwaku porque loko a heleniyani a karhi a tirha wa swi kota ku a vuna ku a vanyingi va kona loko mahi mabazi kani ku bayisa ka timbika ka nhloko ku bayisa ka yini ento a swi kota ku va a vanhu lava a va vuna hi laha swi yelaku kona makunu loko hi ta vulavula hi masiku ya nyamuntlha byo maku khwatsi byo rhelela byi nga ha kumeki khwatsi leswi nga mayisa byona kale hi leswi vo tlhelelini hi byi tivaku xo sangula hi lexaku a vanyingi va yaku ka infirmage a va yi hi ku leswi a kale va nga karhi va vulaku nga mahareda sound lexi loko u karhi u gondza u ke deseja seri kwa ndadulto va ku lichini u nga navela ku va u maha hi ntirho munhu u nga navela ku va u maha loko u kulile a tsala ntirho wa infirmeri hikuva a navela de facto ku va yena va infirmeri maku leswi a bya ha hi lomu leswi ma ha ku masiku na lawa hileswaku a ku na ntirho Então, qual é o rio mais ou menos interior fácil com a Kaukuma? Como a saúde a recrutar? Como é uma exame sinal para com a Hakurus? Então, mas o sumera com a linha, não fala no quasil, uma polícia, a polícia ia ter. Então, a munanga fampe senia. Himbilu ya kwe heku navela. Ima hila basi kuhumaka guje gujile ya kuwa kunga hena ntiru. Jalo kwa ya chikala sinia. Ata maha kursu leyi puruku ja ale chikulini. Majiloku asuka ja ale chikulini asangula kutira. Anga hatiri hila ajulavika kukuna puruki. Lumbilu ni kakwe. Yena iwala wakumaha kutani. Kani i piloto ma vyao manje azwi tsanzira aya senior ka enfermage kuna vera basi ku akuma kutira avani mali para ku sustentara yena ningamu yakwe ta lexi lexa hichi wona ukufashi inchumisha hombe xa ku sangula ku ximaku lebya ku musikwana lawa avani ja vanga ha televonta dilia xakata kuta khatekela na kona ukambe timakata lebyi kinga ha zwona amfumu lezwa ula kukungalo vebona abahana materiali de facto alezo ingatirisa zwana chikatilecho a materiali a lava manga kona nyamukhi a hela wa ingatire bona kale mawa kona manwana ni manwana mas zwezwi zwa chota zwezwo tala nguvu então lexi chimaha ku nguvu hele xa ku chota ni materiali ya ku yena enfermeiro a te vikela. Então, eles olham a maluva, olham nos manhãs, eles olham o cabo. Mas quando eles já caratiça, com a amuna, a com a vontade, a cutira, porque ainda vão com a ambe fardamento. Cada mundo, ou famba atizamela, cada vez que eu tenho letra da calamidade, logo a cumbangu, eu base, eu enzo, o iane. Então, eles amufumam, a oasis, cheirungu, vucota. Já que distribuíram o fardamento, o amucuma com o enfermeiro, se não ansabo, ele jeans. Loka hewa sato ateka zoma sirola lezu yane zomu mdezinyara miru waku wakelele abu habruku gabi sirola senu basha abu hanga njani hanga njio basa basa kumbako yeye na elene machikatile chizu wanga mahekele kuwa kumeka luku hospitala luku huku seo takumaza kulu iparteira poruki kuwa hini tingu utakuna ta propre ta kumbeka saku iparteira kutakumeka enfermeru munu za kulu enfermeru li ibata enfermeru kwa kumeka médico, técnico de medicina, do técnico, do médico. Só eu que vou acabar com. Loco, uma mulher é para doutor, senhora enfermeira, senhora parteira. Bom dia.
0: Isso, como eu vou na Languina, Tanila, o Kumbeke, Magalha, Kuba, Talovan, Nova Famba, Vaya, John Zelangirulu, e Colaca Kuba Tiva Kalechaku, Kunum Kandloka, Kuba, Akota Kuba Toliva, Atira. Kamba angale ili ranzo liri anda kuwa ativa la shagontiro. Lafuma kaya ulanza za afane wa ulanza ili ranzo kusa atava a vonelela auto mjavano. Akuwa kuchincheka magale yuvuyela kashimu li sheshatolo. Shakuwa austwisisa lwa ayaka ya jonzela ntiro lo shaku. Afane liku a vonelela ongola auto mjavano. Hii ndile inga inluwa kankungu metino kwa matzamela la machincha austri sisa lesa kwa okay, lesu ni akana jonza la ndiruno nifane kwa niwe ndile ranzo haiti marata mali
5: heku chincha kama lembe matzamela imi nchumule ikaratileku talvezi zezu kungashamula a colega Wamina Seno, Angala Instituto de Formação, o Instituto de Ciência e de Saúde. Mas, Zota Aurelia Jaculaha, Kuala Kuba Kukumeka, primeiro uma cadeira, Lija Wala Kuzaku, Lish, Scaleri, Kane faz leva e Wala Kuba Prepedeto, Lia e a Sangula Lia. Ku Gonzi Wale Jacu, Lumu Uyaku Kona, Ula Kuatira Kona. Kula kutirisa lezi, ni lezi. Uvani usha zambilu, utewa za kulaha. Ashilonza, kani shibulili. Laha, zokelele laha. Kula kwa uzitira nzene ka na ulo utowa ufusukara kwenye mungu lezi. Uvana uona, ate kuza uyambeta. Ok, ambizu ezi, ziko ona. Kuna madiontolojia profesionali, etika profesionali, kuna nini. Maji. Hima tsamela ya tiku lezo kinga hazona porque amakale ya uhunyi-hunyi leyi a yi lomutseni ka Sawule. Zo va bayisa ku ri ke Sawule i nchumu lowu wa ku loko a munhu a ya loko a vona infirimeri i wona Jesu Kristu wa munharhu u kambe wa vumbirhi ku lahaya a wu tumbyendzeya no sa lahaya entao bya karata loko a munhu a chikela de facto a kuma a magezi yo kala ma nga tsakisi ha tala ku va bya va lava nga i dada avansada lava vola ku va doza vakokwana loyi vanyingi va kona ku loko va chikela ku epa mama a malembe u ngana loko a mutsalela vito ni malembe a ngana a ndzi na ni 75 a ku xa a malembe lawu nga na wu mama lawo wa hata u karateka kambe hi ku lava u lava ku hanya kambe wena entao byili leswi byi karatisaka nguvhu ka kwalikeri munhu loyi a yaku a ya a ya laha vutomisini ja a mahundzulela ya kona ma karata purke infirmeri loko a helaha a tolovela ku va na hiyeche ja ku vile ni ku va kambe va ku n'wina muyaku le xibedhlele muyamuya kuma a ku va muxanisiwa kani hi mawulawulela kani hi mahlayiselo la ya kona hi matirhelo ya kona kuna ni lomuya va tsalaku va ku kula ku ale va vula ku loko tenku ya ya byela ku na ni malinya verd ku na ni yini yini so ke hi nawo va babya a ha byi koti ku u ya siniya u ya wula siniya brike ha chava ku loko ndzo wula la hambileswi yenge ku na ni segredo siniya kin'wana siku podiki palexoveti ga mina makumina ndzi hanya lomu gangeni no baxa ku ku tshelo miri ni tsutsuma ndzi ya kwala haya ntao loko xa va byi tivi va infirimeri a ndzi swi tivi ku nga humelela yini hi lexi xi mahaku ku va mutada jesu xi byi karate byi karatela byi karatela vanyingi a ku va va lumaka malini ya xivedi hambi ku ya tsaletela lahayani hambileswi va nge u nga tsali vito ga wena maxi sempre byi ta famba hi ndzima ya kona buri ku va ta kuma byi n'wi infirimeri manya a tendele va maa vanhu vae a se go e ja de facto laha ku laveka ntirho wa hombe wa kuta ndzi nga wula ta rivhexi ku lego mina ku mu ahele institute leniyani a nga le institute pod yena a tlhamusela ku va xini xa ku byi nga maheka khwatsikhwatsi kasi ku za a vanhu va kota ku va formariwa u va gondzisiwa a pasa a ya tirha ndzeni ka leswi vona va nga gondzisa leniya
0: hi swona tatana Leonardo Mwanzuli ya tiva leswaku u mun'we ka lava va kumekaka ka miti ya ta dyondzo leti tlharisaka a vaongoli hi navela ku tiva ka wena leswaku kasi a swi karhati leswi swi humelelisaka tatana Amerikulana hikusa ti kona timbabyi leti ta ku va a ku loko ya fika xibedhlele a ku ixi hi ku fika ka mina ntsena va nga se ni nyika murhi wa ku va ni phuza no vhela ni hanya hi leswi a nga ni amukelisa xiswona mungu lo karhi mun'wana a ku a yi kona ni sukelana a swi nga ni tikeli ngopfu kambe ku fika ka mi xibedhlele se swo fika swi ni karhetela ngopfu hikwalaho ka ku va a muongoli loyi nga mi kuma sini eyi ya kumbe a kumana na yini kumbe xana swi koho leswi a nga suka ka swona kaya se a tata swichula hinkwaswo ka mina kasi laha ka ku tlharisa a vaongoli swi kona leswi mi swi vonaka loko mali karhi mi va tlharisa a vanhu lava swa ku lweyi swa lulama swa kumbe swa mi fanela ku va a nga famba a landza ntirho lowu kumbexana hinkwavo lava tlharisiwaka laya loko a pasa hi yo ndlela ku va a kuma thikithi ra ku va a ya tendela vanhu
6: ku sangula ndza bonga nandzilosa vayingiseto va Radio Mosambiki ni vatirhi hinkwavo va Radio Mosambiki ni kolega wa mina loyi ndzi nga na la kusuhani van'wana lava nga lumuka va nga Maputo ni Gaza ndzi ta vula leswaku matirhela ya ku gondzisa mutirhi wa infirmage wa ku tirha lomu xipitali a ma singa cinca ma ha fana ni ya lawa ma nga gondzisiwa swona van'wana a kale ka kona ko va leswaku a mikama hi yona yi cincaku hi matshamela ya leswi a tiko ni sociedad yi hanyisaku swona hi ku a mathekinoloji ya ma informação nyamuka akala ru akala mashinyamuka wa unin telefone la honga kona wa wana zwilo zwotala wa wula wana munhu wa le kakuli na honga zongangela honga tsama kona ja wana ku zwezwe avatire va va chipitali ni vatire va gondzisa ka kama enfermeiro va tira na vana va ku vuna sempre ambadwe lechi chekara ta ku nguvhe lezwaku a ku sukela mbadwe ni yena mutirhi va chipitali vokhe va lumuka mapera ku pasawo hikuva a disinvolvement ku nga ku hluvuka ka tiko swi hambanile nyamuka a hi preparado hokheni para ku tiva ku a disinvolvement cini swi vula ku yini a matirhiselo ya fone vanyingi va tirhisa fone na a nga tivi ku a fone yi maha yini yi gondza yini walavo ku a ku vona swokhe swi nga lumuka telefoni yin'wana se ku a tlhela lahla nileswi a tirhisaku swona lumuka a nga gondzisiwa swona ka ntirho wa yena navhela xivutiso xi vula leswaku va gondzisiwa a ku tiva ku a ku hlayisa ka mbadri cini ndzi ta vula leswaku kala ni nyamukha ni leswi ha tirha o ka ha tirhiwa lomu ka ka vugondzisi para ku hlayisa khwatsi a mbadri loko a ku chikelela laha ntirhweni wa wena a te nyamukha kambe va ha gondzisa a ku loko u kuma mbadri laha ndleleni u nga muvhunisa ku yini para ku kota ku kala a za a chikela laha a fela ku kuma man'wana matratament ya hi ku eta ka wona leswi ndzi vulavula hi ma-primary socours ma ha dariwa kalani leswi maxe loko ndzi ta ku sociedad na yona yi hambanile leyi hi nga eka yona ka mun'wana swilo leswaku hambi nyamukha wa kuma munhu na bilo hi movha para ku munhu a mun'wana munhu a chikela u ku sokoro para ku teka mbadri kuloni a munhu kuloni a nga bayisiwa laha ya para a ya na yi chipitala i rendzelekela nguva a ku i zama ku a ku loko a chikelele niyani yin'wana siku va ta ku hi yena a nga maha wa accident ku vini i so para ku sokorela a munhu loyi a feleke ku a ya vuniwa zvokhe leswo swa maheka hi mhaka ya ku loko ndzi ku i sociedad yi nga cinca matshamelo ya kona kambe a vatirhi va chipitali kota ku va tshama kwalomu ka sociedad swi hava swi mahaka kwalomu ka sociedad vona va nga swi hanya va swi hanya na vonawo kani leswi hina hi fanele sempre mun'we ni mun'we a nghena chipitali a ya vuniwa maxina ku hi ku hina tiva swa ku yena mutirhi ya lowu lomu chipitali kolega wa mina laha i wulele ku lomu chipitali a ku na matiriyali hikwalaho ri sangula ya kona ku a ku demoralizara a te a va tirhi hambi lava kari ni va lava nyamukha kambe loko va chike xipitalo u boha uniform u wa swi twa swa ku a se ni nga ndzi ta yi kuma kwihi u wa swi twa ku a murhi wula u ndza wu kumela kwihi xa leswi loko u chikela xipitalo ni ku u ta kuma se ni nga wu swi tivi loko u chikela xipitalo a ku a lovha u ta yi kuma a wu swi tivi hi nga vona ku nyamukha a te mbadri wa xava a murhi a ya na wu xipitala a nyamukha mbadri a xava maluva a ya na wu xipitala nyamukha loko va ku i na ni operasao va mu nyika lixa ya matiriyali lawa va tirhaka kona lomu xipitala lomu sala de operasao para ku a ya xava kwihi a xava farmasi ya qualquer farmasi yi xavisaka a ku matirhelo lawaya mana ni purazo mafara tipurazo a nga mativi o xavi hi ku va murhumi ku ya xava a muxavisi roke o xavisa leswi swi nga nga na swi va fela ku kuma mali nyamukha swi fambela ku leswi swi nga fambela ku swi apena xipara a guverno o a vatirhi va xipitala tihosita xipitala ti vi tona ti fanele ku lava murhi ni matiriyali wokhe ma fela hi ku tirha lomu exipitala maxi nyamukha hi ku fatara karhi ka makrizi hi kota makrizi ma nga hi talela a ha ri twini ku a ro swinene hi swi hikwalaho yi hi dyondzo lexi hi to yi kuma ku loko munhu a infirmero a chikela laha xipitala i laha murhi a nga wu kumi maxi mbadri i nayi hikuva mavabyi sempre ma ta hi wacha a ma na kama wa ku ndzi ta ndzi ta chikeka ma munhu kama ni kama uchikea mabatu. Masha kwa ibadu mwini getofa kuchikea au getiwe. Masha kani lesu kwa mbele kuhuena umutira. Aja hombi, hiku lao, akuna materiala. Kakiela materiala, ula luva, una luva. Lako suhani. Munu wakuta na badu, na baisi uli na humasakata, for example. Wana kuwa muna achashikara, ibaisi uli humasakata, shukwa mbeku utravara kata luwe yane. Uke umuvuna, umukiazo, para kota kwa achilonza cha chaka chihola. Masha kumato kwa lako suhani. Auna alkohol imbili. Auna masringa, amakona, amaligadura, amakona. Shukwa mbeku, ala familia yala amure le hanje uta sanjipita cha wona zwakira hiku kiera ka michumo ne yo krize le hi ula ku ikona lo mutikwena zwino zwinyenge zwa wonhekela a hi saudi so ka workman da ya miteria ya hina lo musambika a zwino zwinyenge zwa wonhekela hambi mishapa hambi lo mishapena hambi kwa ku a trova wa trova kwa sembra ka wona ka michumo kanle zwo kombela ku hina ho khene hina ne patsani sociedad hi khengela para ku fela ku amutiri wa hospital na zwitwa zwa ku lisitela ku zwana la hospital hi ri ndzita ku tatela loyi a xaniseka loko ngone siku hi ta kuma ku a development hande yengeteleka hi ta zwikota kota hi lwa ku pralera hi kwa muka ku lungisa ku hi gonzisa ava tiri hi gonzisa chitsongo hi gonzisa vanana va Jovan hina akuluku uya traka saudu trela hina akusina wa helika ba kona ba tsoka heka na no tsoka una ntiti ndzinga muone o nwana ngi wase kunzi mu ndzuno ani honse chipitala wona ama ka dzwa ko tetea ko na triwa ni akusoka wala a formara a opinion ya ku mina ndzina vala ku trela akufani tiyo ganga tira papa wa mina wanga tira ko kona mina nga tira shaga mina maje nyamuka hambele ku zwama hekala example munato yokuma mwana na kwazwa a chika chipita kuma ku infirmerate famba la market trial wana shaka gambadwe e vonta de munato yokuma kuza a formara opinion yao yako wana vela ku tra chipita prisu he vanyingi va kona banki na chipita va tanga chipita va tra chipita ku fela ku vakuma tiriso ku fela ku kuma ku hola akuma muhola mas na verdade a zwelozwinyenge a zwa fambe kwats pro casa ya kufaltara ka material hambe hina no mo a hospital no mo chikolene a material ma faltara le mnya hospital hina ma faltara ela kanile thank him ha joke leje je fela ku kota ku he muvuna a nwana ga loko a famba le hospital na twa ku i fambela yini va go ha gondisa ne zwezwo va ha gondisi wena zwezwo va ke va ta va hospital kanile a sociedade ijijil aya yona le henga hena ayo malembe ansako tsanye marao kan mambo
0: isona tatana jaime michel kuni maka itolovela ka kuva humelela ya kuva kuma leswaku timbabwe takhala xikhalo lexa kuva afrika xibedlela na ayela kuva yonguliwa loka fika sini akuma leswaku loko a nghena infermeiro a tamele telefone a busy na telefone nkarhi wun'wana hikusa tatana Leonardo a vulavulile la hi vutirhisi bya vutlhari bya ximanguva lawa leswaku hinkwavo lava tivaka ku tirhisa vutlhari wa ximanguva lawa kambe u kuma leswaku u nghena layana a tamele telefone swa ku layani hi swihi leswi swi endlaka ka mbabyi a hi lava ku swi tiva hi ntiyiso kona swa mi fanela ku va muunguli nkarhi lowu a landzaka ntirho wakwe a nga tshama ni telefona a deketela kumbexana hi swihi swa ku a fanele ku swi endla
3: kani mambo xo sungula loko ku ni munhu loyi a tiki ndzeni ka xibedhlele na ku ni leswi swi n'wi xanisaka a fanekele ku tenderiwa hi lisima a telefone a nga limexa loko i li minchumu ya ku a lava ku kombela van'wanyana a ku va va n'wi pfunisa hikusa ku ni mavabyi lawa ya ku u ma vonaka ku lawa yi nga ku ma nga ni karhata ku va i va mi ni n'wi swanga ntsena a swi vona hambi swibedhlele swa swikulu va dokodela va nyingi va dokadokisana hi mbabyi yin'we ntsena a ku va va kuma a matlhingaka hinkwawo loko ata swikota ko avamu susama vajila waya sekutani a telefone litirela eti magaliti ninga ti hlaye swaku loko ili ku va kombela vanwanyani ko va tsinzekela ava mupfunisa akuvamba byile yisuka la xibedlele na itsakile kambe ninga tlhelanyana ndzaku ka kutsongontse ka leswi vanwanyani vanga swihlaye loko a ministeri da saudi aswone swa unga ku michumu aya ha pasi tindlela nene a swi kotile ku va a veka vanhu lava le ki va tendela leswi va ri ki humanization va famba ka swibedhlele ka hinkwaswo swa tiko la hina va fundisela kumbe va dyondzisela a tintlharika hinkwato leti zaka xibedhlele leswaku a ku va ku ta munhu nani swa yena kumbexana mavabyi a ni ku tika a fanele ku tendlerisiwa ku yini ke se leswi va swi fundisa va ku tlhamuxela hi wena swa ku se loko wena wo vabya kumbe xaka lawa ni lo vabya leya xibedhlele xin'wanyana liya hlayisiwa hi mahlayisa lowa wena wencaka van'wanyana swi nga ku tsakisa ke se kutani wena u ta swi vona swa ku swa kulani na phazama i xa vumbirhi ku hambiwa leswi va ri ki makomite de cogestão i nga vanhu lava va taka va tshamaka kolomani ka tindhawu to loko kuseni xibedhlele va tataka xibedhlele lexi va tirhaka hi ntamu ni varhangeri va swibedhlele a lava hi vona va fanekele ku va langutela mabixa va vona swa ku kasi ku enceka yini matendelelo ya kona ya lava infirmeri se a li ku tendeleni ka telefone hi vona va fanekele ku tlhela va swi hlaya ka vanhu ka hinkwaswo swa ku i ntswini swi enceka xibedhlele hambiloko ku fika mimirhi va ya mukela va yi languta mirhi liyani swa ku yi tshamisi ku yini i va voni va tlhelaka va yi vona ni loko yi huma mimirhi leyi se leswi swi vona swa ku yi ta va michumu leyi taka hi pfuna hikusa voni lava loko ku ni nhlangana swibedhlele va swi kota ku va swi hlaya a va fihli mhaka ne yin'we kambe a telefoni a li fanele ku va u ri tirhisa nawu ku ni munhu loyi a xanisekaka hikusa va swi hlaya hi xilungu va ku dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Kumbixana a minchumi mbiri nge swikoti ku va iva ka ndhawu yo la yimwe. Ne kumbixana munhu mun'we ange swikoti ku va a vonela minchumi mbiri hinka mola wun'we. Ku ni nchumu xin'we a ta ka xi tendela tindlela tinene kambe xin'wanyani swi nge ti pasi. Se kutani loko le xibedhlele u fanekele ku va u vonelela ambadzi a foni. U ta ri tenderela hi nkama un'wanyana kanima
0: loko ku humelela marito ma tivisiwaka ya ku va mongo lo karhi a nga landzi ntirho wa yena tanihileswi fanelaka kona tanihi vurhangeli bya xiyenge xa tavudhawu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu leswo ni swi vula ka miganga hinkwayo swi ni mi swi endlaka hi ku landza kongomitino ku va mu kombisa leswaku a leswi swi endlaka hi swona fanele ku va a landza leswi a dyondzisiweke swona ni leswi nawu u pfumelaka ku va ku landza swona
3: ni nga hlaya leswi a makerekeni ku ni bayibele leli pfuliwaka li vulaka ka hinkwaswo hi mazito ya xikwembu nakona ka mfumo ku ni bayibele yini leli va li chiwaka swaku i statuto geral dos funcionários e agentes do estado inga bayibele la hini vatirhi va mfumo se kutani loko u phokwa nawu va ta pfula layani ka statutu va ku komba leswi wena u nga hoxaka swona se kutani hi swaku ta swi vona swikhatisi swa kona leswo va encela ku va ku pumbiwa mhaka leyi ya ku va ni vanhu vanyingi va phokwaka nawu kumbe va hoxaka nawu lowu u fanekelaka ku va u endliwa loko le xibedhlele a swi vona masiku lawa swibedhlele swinyingi se swa kombisa nambe hi ka mathelevhizao ni nga hlaya leswo a va fermeiro kumbexana vatirhi va swibedhlele lava va nga khatisiwa ku va va tsindzekisiwa tlhelweni kumbe va nyimisiwa ku tirha a ze proceso la voni li fika makumu hikusa va vi ni ku hoxa ka wukulu va hoxi ka nyingi se leswi xikombiso ka lavan'wanyani swa ku a va ti vonile u yile xibedhlele a ku va u ya tendela timbabyi u nga muhunguli se antiro wena wa tiva swako hi wini a munhu luyani a vuya na khunguvanyekile hi leswi muxanisaka mizini ya yena ni moyeni wa yena se loko a fika xivedlelo a xibedlelo a fanekele ku va kuma alitsako i xa sungula vakoni lava va timbabyi va ku loko va fika xibedlelo va kuma munguli luya bulaka na yena hlekaka na yena nambi swa ku vabya leswi a swi twa swa chuka swi kumeka inga ku swa pumbeka nyana wa mutwa nje ambabyi i hlaya ku ei inga ku seni titwa khwatsi inga ku kutika loko ani ku twana na vuya ekaya inga ku se ku nyamalalile kambe a usina munyika pilisi nelimu leswi kombisa swa ku vakoni lava va landzaka nawo se lava va ku vanga landzi nawo va fanekele ku mejimu va kombisiwa ndlela kona hi xitatutu lexi ni nga xihlaya hi swikhatisi swikola yani kambe xo sungula nonge sina pfula swikhatisi

0: munhu podoku akukomba angwanya mukha manzi kakomba imwana ngo yakumunhu munhu mapimo ya munhu mapimo ya munhu maijela hanzi la kula leswaku he mavhali ya sanja leswi mama hisiwa ku zwona zwikombela ku a hitiva ku hakunene lo ita zwikota ku ya tendera vabadzi hi laha hingela leswi zwilavisa ku zwona hi Madrid ni mani madeveri ya kona leswi fambela fanele ku fambisa zwona loko a hilo mutipitala ina ni accompagnamento na loko a sukela ka mapratika ni theory ya lechikoleni avagonzisi ni vatirhi va le mutipitala va mu akompanyara na a nga teka ku chikela ni yana teka ku va mu tsika ma nyika amubabyi yeche i rhanga hi ku akompanyariwa hi vatirhi lava nga le mutipitala leswi nge mastage va nghena lomuya va tela va ya hi vona va fela ku hlolela a siku ni mumu va tiva ku n'wana loyi leswi a nga theli niya xikoleni leswi va nga gondzeli niya ni seno i ta swi kota ke wa tirha khwatsi leswi va nga mi gondzeli niya xikoleni kani sempre leswo swa cukiwa lomu xipitala hi leswo nge vana ni mavhali ya sonx kambe ya ku a swi kota ku hambiloko a paserile niya a loko a ta seni xipitala a maha swo ka swi nga heli leswi ri nga laka nayo wa luza kurso na sangula xitajime va reprovara va mukhelisa ndzhaku
1: loko a xikala xipitale o tsiketiwa ntirho kutani ku la ku lava kale va efermeri va mu komba tindlela va tsuka swi vonaka ku a xikala sinani va xitajiyari vona va tendela ku va badri basi
0: loko a xika xipitale ya ku xo sangula ku tenka a vatirhi va amukela a xigondzana va tirha na xona vana va xikombisa leri ri mahisaku zwona loko ku hi munhu verdad lomu xipitala depois na va mahavhali ya sawu ya leswi va timunyika ku a tendrisa zwona mubadri va swi kambelela ni kwale xipitala hi vatirhi lava va tirhaka lomu xipitala ekaya hi leswi tirhisaka zwona
1: a masikwana lawa ka voneka ku ku gondzisiwa ngopfungopfu swigondzo bya hombe hambi wa efermeri ku na swikola swo tala ngopfu Mosambiki swin'wana swa gondzisa ma online swa koteka ku gondzisiwa efermeri hi online
0: a swi kona leswi hi online a nga gondzisiwa infermaje hi online swi kona swikola swi nga lavele ku mahaleswo hi yo mhaka ya ku epa dzimbovhementi ya karata ho yi lava maxin'wana siku ya karata a ku yi landzelela va nga ringeseli ku va ta swi maha a ku gondzisa wo infermeiro a distance maswi valiwile a ordin dos infermeiros a intervirile logo yi ta ya ku nyima a xikola lexi a xa ha fumri mara a infermeiro a distance no epossible
1: a swi koteki leswi
0: no epossible
1: manjemu amangenela ya wena ka wo infermeiro ri fambisile ku yini
2: a xikhati xa kona leo hi nga sangula
1: ku hayi ku maha tiprovider dad misawu ku lasariwa makonkursu ku fanele swi maheka kutani ku wahe ni ku hambana manghenelo ya kona ku wahe ku nghena hi wumbilu
2: ya ku wahe kona ku nghena hi wumbilu maxina kona wu kambe ku vile ni nkama wa kona lowu ku nga ku loko u nghena sexta class na hini dza six dza set yanos então wa nyikiwa ficha no último semestre no último trimestre para ku preencher ele nzula mali ambe 77 78 79 até quase 80 aku loko u ma sexta class u la ku mahayine eram 4 ku hay 4 wa mandawu era tropa ira cuba nenu coisa como enfermagem e educação eram esses quatro termos de banca que eu nunca quero dizer angulo nunca o presidente Samora Machele então lá aí tinha que o langa o lago mahaini mediante a direita de quatro já se pamule então pronto o langa então logo já o langile baixa o cubo sexta classe já estava o aile na calista ali né já o vitaniwa para o ia mahacurso então ele já engana essa zona aí na lei maxa a kale a na swi nga se sangula leswo ku wa mahiwa kambe makonkurso entao a tekwa zima stenta ya ku 5 stenta 4 ya ku wa mahiwa makonkurso laha ya ku a ya maha munhu a ya maha xikirisawu kasi leswi xa swi wile ku kambe leswi
1: se loko mu chikelisini yani xikolweni kasi kumbe ya gondza wa infermeri ku hene va yena ku lori va n'wina vanga tsoka vachoviwa ku ha nwana na damu na mu tilungisana ku mhava infirmeri wa kota ku mheka leri
2: eh zwo hi kona nguvu ka leswi yate ku zwa binza hi ntamu porque zwanga lawa hi ma percentage ka turu mala hela 60% va passa kwatsile zwi mheka ku education uno sike ku hikuva vanyingi va kona va professor va khala va vakhala ku exe problema do eru do stado makuseniya kuwanga hina percentage wa tiva tenku pasila a u tivi kama kuwanga hina zwa per down zvikuyinina a vhaya segunda prova vhaya no se zvikuyinine
1: ngo he prova yung bas
2: so, loko shumbarele ya bas shumbarele ya no shumbarele pronto khelo ya kaya enta hele zvinga maisa zvona kurisa kuwa shumbari wa nguvu mina ndzivola vola kuloyi na verdade a curso zinga maha e agente de medicina curativa. Então, lá que a curativa, lui, ancamo kono lo, zita mo kula wala hi ten wish kaze experience. Kwa a ministro de saúde, anga hi kona ancamo lo, era Pascoal Mukumbu falecido. Loko atata chikela, era o fora centro, instituto de ciência de saúde da Beira. Atata o disa, kupuna ni ti turma, tela kugumesa ki, vaku hi, vaku in, i turma muno kwa gente de medicina. Vaku, ima hili enfermagem, vaku, ah, sim, fez enfermagem básica. É, não, ele lá tem que voltar a fazer a enfermagem 6 meses, por isso a curso e prolongar ele. Imagina, ele é enfermagem, como se, aliás, ele é agente de medicina, como se fosse enfermeiro. Imagina, ele já com a cama de zingata sangue com tira minha mãe, menandestiril na enfermaria de medicina, como enfermeiro durante 6 meses, pediatria, foram 4 meses. Oftalmologia, 2 meses. É quando a gente ganha banco de socorro para fazer enfermagem, nem coisa. Então, não tinha dificuldade. Quando ganhava dificuldade, eu tira como se fosse enfermeiro, já que é um agente de medicina, eu tira como se fosse agente de medicina. Então, eu ganhava uma dificuldade lá.
1: Eu vou na Gawana. Malembe, Mangaviki, sua casco, professora, a enfermeiro. Hiwana la kawena, masufisiente, chiputukezi, maener, kutane kasuku abuva enfermeru kula anga manyana wakule.
2: Lezu nzinga ule zaku, kani nzinga ule zaku intule, chiputukezi zuku depende, maji, menanza ule zaku, ankama luunga vikiwa para kubuvisi sempre enfermeru, é muito normal, é suficiente. Porque ankama luwe, kuwa mawa enfermagem, era enfermagem auxiliar. Então, Liane, eu ainda te cadechamos, te songo, não parece era ano e alguma coisa. Batata, somos zonas, eu não, lá, eu não era, porque matéria eu tava, mas faltava para que eu fosse enfermeiro mesmo, o bova. Eu quando eu estava com quem sou já, levando com enfermagem A. Então, eu ligo com enfermagem geral mesmo. Vai em que tava malembe já, mas um zala vai ano e alguma coisa. Então, a mãe nela quase mais suficiente para lembrar o ele. Para que vamos ativar, atirar e lá, a gente vai com ele.
1: Então, eu vou dizer a Merco Jim, bom, que é o Baba Muhanzuli, Leonardo Muhanzuli, se não me engano. A Gaza, cota a enfermeiro, cura já com o enfermeiro, cura com o manual que é rambeiro. Mas, coleta a experiência, com o que eu tive lego. Kava na kulo rwangu na kasuku wa tiba matendera la rumu hospital wa tendera kuwasili kwa rambiru. Awa balbi?
3: Ninga shashwa ku kaa nkwa ulava wafunda ako wafundisiwa kwa udao. Nkwa wafundisiwa ama tenderelo ya munu shaku au tendera munu yumbilu shima isiwa kuhini. Siniyani kuni leswi fundisako bangu ideontolojia swifundiso bafunda ku a munhu loko afika umuyamukelisa ku yini umuyangulisa ku yini ukhulumisa ku yini na yena bra munhu umukombo swa ku une vontade ya ku mutendela utsakile hi ku akula a lavetele ntirho lowu u tira ko wona hi swi bra atatenderiwa swikarhatu leswi nga naswo. Kuni swin'wana kambe fundisaka swa vangu fundisa makhulumelo swa ku wa munhu u muyangulisa ku yini loko wa fikile u muyamukelisa ku yini bro ta kuma ku munhu loyi a na ta ata fuleka mbilu yakwe aku a hlayitela hinkwaswo leswi karhato leswi ata kunaxo utakuma ku uswi ntendera ben uswi twisisa ben pra utamu nyika utamu tenderisa leswi a swikarhato swakwe swi lavaka xona i kuni swin'wana kambe swaku a munhu loko a fikile hina hi fundzisa swaku loko u li ntirhweni kuni leswi nga khulumiwa hi mhaka ya mafoni swi ku yini munhu a tirha a tshameni foni hina te xikolweni a foni ya yalisa foni swaku mi nga tirhiseni foni namula xikolweni a foni u ta li tirhisa loko u humi xikolweni swaku alunu loko a kumiwa na tirhisa foni lomu xikolweni kuni leswi swi takula ka regulament ku fanele leswi a nga bala mun'wana koleka swaku kuni biblia kuni bible leli yi nga ni nawu lowu hi tirhisaka xona ta wu kombiwa nawu luwani hi mu komba swaku a chachazelo ya wena hi leyi hi loko ma hi leswi swaku u tendela foni u tlanga hi foni la xikolweni a nkama lowu wa ku funda i ta nyima kolano kati mama
1: bongile kota muongori enfermeiro ya ka mapotso leswo murambo hina ka mapotso kota enfermeiro unga hi nyika a experience ya wena ka ntirho lowu wa enfermeiro ni ku loko u cuka khwatsi a va yina ku lori va n'wina a matirhela ya khanya kutani hehe masola hi wona laga n'wina hi leswi mu tirhisaka xiswona ma bula navo kasi ku va swi kota ku tendela khwatsi ya vavabyi
4: khani mambo hi ku hlaya ku mina ku ni leswi va swi vulaka va ku ku ni leswi u xi lavaka hi umbilu la wena se kutani loko u swi kota ku swi kuma wa swi nyika lisima se hi matirhelo ya mina ni nyikela lisima hi ntamu hikuva na swi tiva swa ku kusukela na hali ntsongo a ni swi hlaya ni ku mina ni lava ku va ni kuma lava va xanisekaka ni va nyika lirhandzu kumbexana ku va susa mavabyi lava va nga na wona xa wu sungula a munhu na nge si na ha vola mavabyi ya wena loko se u mu komba litsako i minchumu ya yinene swa ha fana ni ku va u amukela ka munhu hi litsako a titwa hi tindlela letinene a wa swi kota ku vula handle ka mavabyi ya yena leswi swi mu xanisaka i loko yena a swi kota ku swi vula leswo a kumeka na a basile mbilu ya yena a titwa se na a vevuka hi leswi a encekaka ku va nyingi na u nge si na va nyika maphilisi lawa yana ku va ma dama mavabyi ya vona va titwa se na va tlhavukanyile va titwa na va nga ha ti hi ntwa mavabyi lawa va ma xanisaka se hi mhaka leyi encekaka kasi ka vanyingi vamakwa va hina kumbexana vaunguli van'wana ku leswi swa ha va tsandzaka hikusa a vona munhu loyi a xanisekaka swa ngi i munhu loyi wa ku a nga swi lavi leswi yena a swi twaka ndzeni ka yena i nga ni va vula hi mavabyi mavabyi lawa ma mu xanisa se loko fika xibedhlele u kuma munhu loyi wa ku na yena a ku xanisaka ku kumeka na ku wa a mavabyi lawa ni ma engetela hi ntamu se hi mhaka leyi ya ku ni nga yi hlaya
1: bungile na ku lori ntimani ndzi bungile a ku hundzelawuleli ndzi nyima lawa
5: i swona inkomu i tsutsuma hi kongoma ka Gaza Mario Martins i nkarhi wa wena ku va kunene u tiphina ka mabulo ya hina ya siku ra namuntlha
6: kari mambo David wa ntima kutani ke xivutiso ni ta xi fikisa ka tlhelo ra ta vutlhavukanyisi ri ta vuvisi bya vaongori i ta sungulela kola tshinyeni la mamaneonisi muongori mi vulelana hi muongori timfanelo ta yena nhlamuselo wa vuongori kambe khale loko ya xipiritana hi tivaka ku ni infirmeiro nyamuntlha nga ku vito ri cincile nga ku teke ni ku de infirmage ku cincile yini lana hi nhlamuselo wa kona
3: kan mambo a ntiyiso ki a ku cincanga vito ni shoshi a le va infirmeri so ke hinkwavo lava tirhaka va nga funda a tenivel medio va vitaniwa swa ku i technical disaudi bodi li leswo swi mahaku swa ku ngaku swo hambana nyana ka va technical disaudi ku ni va infirmeri geral ku ni va infirmeri de saudi materno infantil ku ni va technical de medicina geral ni va technical de medicina preventiva i manyingi ma area ya ku hambana mas hinkwavo i va technical disaudi xoxi malembe ndzhaku a ku li ni mabuku laya ya ku kombisa swa ku munhu ni munhu kursu kumbe infirmera de semi kumbe infirmera geral kursu ni kursu yi ni leswi fanelaka ku va funda mayelano ni ntirho lowu va nga ta tirha ku wona va infirmera de semi por exemple va funda swa ku a wansati a tenderisiwa ku yini ate a za chuseka ni swivanani swa ku swi tenderisiwa ku yini va infirmera geral na vona va funda swa ku munhu loko a vagwa ingale nyimba ingale yini a tenderisiwa ku yini ate a za ya mandlula mavagu lawa yani ni man'wani makursu na wona ma tendisa swo leswi se leswi nga cinca hi ku a nkama lowu yani a va funda ili man'wani mafundelo i mafundiselo ya kona ma nga cinca ni leswi lavekaka ku munhu a tirhisa swona loko se a hetile a tidyondzo leti ta kursu leyi a fundaka yona swoswi ku ni i curriculum a buku leyi li vitanisiwaku i curriculum ku ni curriculum leyi li tirhaka swoswi hi lela baseado en competence swa ku munhu a tiva ku tirha a tiva ntirho mesmo ntirho wa mavoko ni ku munhu a tenderisiwa ku yini ni a fundela ni makhulumelo ni ku leswi hi fundisaka swona swoswi eke munhu nompodi aya a tendera muvagwi na a nga se pasa ben ku pasa mesmo a ku tirha a ku tendera hi swifananiso kumbe ni ta swi vulisa ku yini ni nga swivulisa ku ine swivitani swa ku i simulação i demonstração a ringisela a ringisa ku tendela munhu maxina a tendela hi maboneka o na tendela hi munhu maxinga le muvagwe a fundela ku tendela ni ku fundela ku khuluma hinkwaxo ni ku fundela ku tlhava jasan wa te aza a tlhava ben hi kona se hi nga ta ku ya poswoswi se podu famba a xibedhlela u ya kuma a vanhu ra u ta va tendela ma ni loko hambiloko a fiki xibedhlele a nga tenderi yexe sempre a ni lweyi a taku na yo xikolweni a fanela ku ali ni lweyi a nga mi fundhisa se ni ya xikolweni bra famba ya mi cuvukisela na a tirha bra ku swi ku yini swi nga humele swaku a phazama a maha swa ku kalenga leswona ka munhu porque a nga mi vavisa swin'wana swi nga kala swi nga fambi kahle ni lava va tirhaka xipitali na vona hi vona va voniselaka a student hi xona va vonisela student xikan'we ni lava va fundisaka seni ya xitututu bra ku veni a student leswi swi ta tendela munhu ate va za va pasa ku tendela munhu i mayelano ni leswi a fanelaka ku tenderisiwa swona alava va alunu lava ka programa leyi nga kona swoswi alunu nompodi a ya tendela munhu na nga se pasa a ku tendela hi ku ringisela bra hi ta swi tiva swa ku lweyi se a podi se a ringisa ku tendela munhu maxisempre a tendela na le ni munhu lweyi a nga ni u tivi la ku mu tlula bra ku a ta kuma ku a mi cuvukisela swa ku hi swona mahaku o hi swona mahaku ni u kambe xin'wana eki loko ka nkama lowu hinkwawo lowu a fundhaka lweyi loko hi vona swa ku lweyi a nga fiki lahani ku lavekaka pura ta za a tendela munhu wa nyimisiwa ku nyima u ta tlhela u phinda leswi a te u za wu pasa hi kona u nga ta fambaku xibedhlele
6: kanimamamaleonisi hi daka vava Leonardo Mwanzula kutani na yena i mutlhavukanyisi kumbe i mudyondzisi wa vaongori a tsandzilanga tsandza kona mamane unisi mailano ni ta matshamela ya mungori swoswi kumbe leswi a le mungori mailano ku pfanisa leswi a le mungori khale kambe lexi bekela kani ku karhateka ka swilo swinyingi mailano ni tshamela mailano ni vonela mailano ni tirhela tani laha hi tweke hi kona ku vulavula ka muchaviseki nkulu Ameriku Jim mava Leonard Mwanzulu i xini xi endlekaka mahlweni ka zwi hi ta ku swi gondzani zwa n'wina hi vona va kalaka vanga khikhwatsi leswi mi va chululelaka i n'wina vadyondzisi mi phazamaka laha ka ku va phamela kumbe xikolo lexi va fikaka na xikiyela laha a xikolweni ka ku ta va ta dyondza kona
0: ndzi ta va ndzi bonga kambe mayixina ndzi khamisela ku engetela ka leswi a nga vula mamana Yonisi leswaku de facto a xigondzani munhu loyi a nga ni mapimo hi nakona a ku gondzisiwa swi fele ku a munhu ni munhu a swi lava hi mbilu ya yena a fanele ku tiva ku loko leswi va ndzi gondzisaka ndzi fanele ku ndzi rhumayisa ku yini loko ni chikela laha xipitala va kona vagondzani va ku u va nga ni mapimo ya ku hambanahambana hi va lava va nyimisiwaka van'wana loko va maro kala swi nga hi leswi nga swa laha ka nayo ka ku gondzisiwa ka yena hiku wokhe ntirho lomu swikolweni i hava mugondzisi wa ku a gondzisa a mutirhi wa xipitali na a nga tivekelelaka ku ve muvabyi na yena hiku a mandziku wa siku yena mugondzisi loyi wa swi tiva hiku suka ni ku nyima leswaku loko a tshuka a vabya gondzani ka yena a nga tivi khwatsi ku gondzisiwa ka yena loko a ya wa mangheni ka yena de verdade yena yi ta phasara mali ka mugondzani wa ka xigondzani xa yena but yeso matirhela ya hina hi laha ya ku preparara a xigondzani para xi fela ku tiva ku a ku hlayisa wihi ni wihi a muvabyi loyi a chikala ku mangheni ka yena but yeso loko swi maheka leswo yi nga ve fali ya n'wana siku ya ku mun'we ni mun'wanyana ya ku a xigondzani xi huma xikolweni na xi tiva na xi pasile hi ku xi mahali leswi swi nga fele ku na swi mahisisa swona xi chikela le xipitali xi maha swin'wana swa ku fambela leswi swa ku swa ku hambana leswi a nga gondzisiwa lomu xipitali hi ku munhu u kota a munhu ni a nga ni mapimo ya yena maxina we preke loko a hahe lomu xikolweni swo kiyela a ku gondzisiwa ka leswi fele ku a tirhisa swona loko a hi lomu xipitali
6: mambo swinene David Ntimani hi tlhelisela rito ka n'wina va chaviseki
5: hi swona hi khense na u yi torexi 20 minutos swa fanela ku va hi pfula tinqingho ku va vayingiseti va hina na vona va veka swivutiso va veka mavonela mayelana nhlokomhaka yi hlawuleke leyi khumbaka mun'wana na mun'wana nhlokomhaka ya risima loko hi vulavula hi siku ra mfermeiro na mintirho yakwe leyi a fanele ku va yi landza siku rin'wana na rin'wana xileswo ka maputsu hi tirhisa 82-31-057-51 yo va ni hlayeleyi ntsena hikuva u kota ku va muyingiseti u nghena u veka mavonelo ya wena nyambani
7: se nyambani hi na ni swikarhi tonyana hi ti-number phone ta hina hi nga ta swi kota ku va hi amukela vayingiseti hi khelu ka sena
5: Mario Martins.
6: La, em sou provincial de Gaza 87005133. 87005133.
5: E no Ministério do Aranga, lo é Kungelaka, Rishile e Bulanamani, ui Kumanaluku. Ministério do Fukeni, a Koizela e Bulanamani e Kumanaluku. Shatunzoma ku vabula ni mingiseto yina kambe sindzisa nhlayo yi tirhisaka yo le 82-31-057-51 kumbexana a kona mingiseti lweyi a nghenaka oyoyo
8: avuxeni
5: Ina mani kuma lalkuni?
8: Ula vula na irinki maguli.
5: Eri?
8: Maguli.
5: Ah, maguli. Ui, kuma lalkuni?
8: Ilika ka kongoloti.
5: Ah, kongoloti. Isan.
8: Ehi, ni kare ni ngisela leswi bavula vulako. So ke antiso ite swako avastajari ntiso akona loko se a swidyondza ni swi huma a xikola. Lomu swidyondza wo kona. Avana accompagnamento. Loko nuka avana accompagnamento mina ni khuluma experience proprio. Lani a sentibusaudi dzimpeto. Mina ni na tindiro hi stagiari a kungana ifermeiro wa khale a nga tirha va maku vutisana stagiari preso swo swo mudenja yini so si a ni swi tivi swa ku talvege leswo swi ni hinchekelile maxiduwa xiti swa ku mudenja yini hikuva va nga swi tivi va dokadokisana entre vona va stagiari a kungana munhu loyi a nga le laya ili nwanyani ni hili na nili pardana atlaisi uwa jasang wako anili nishilonza kumashwa kwa jasang liyani wona yu pufuma itavu kanaru kanaru nabachava umesa aku nga nalwei enfermeru wakari luanga animela aku avakombisa so kwenjandi nivini kuchava ni kukana kani ukele nchava mila nachava nambi ukuya asentri Saudi ya zimbetu kwa zemu. Ima kakustajiaru lugu sona sesu huma. Shutikiu. Enda unifata lani lako nifima mani lwe waka Gaza. Aku lukuwa huma. Tingi wakompanyariwa ilu yanga badunzisa. Aba vona shwa kubadara kuya jibelele. Ilu kuseva li jibelele. Vakambiwa shwa kubadara. Kuni lwe wakale anga susaya akusu le kolan kaya sentu de Saudi le. Manje ea au kontraru kista konti se unifada le linga kona. Ani stivi le soku afada lili kasubelele lan baba peta kukona vata stajiar. Kumbi lile ni kalane vata kuna vadonzi li kona ku avana utivi la sufisiensi. Kumbi afada lili ka ka ministeru Saudi si swa ku va controlarisa ku yini ma situation yo ngila ku venga a tlhuveka
5: isona ya makuma a marito wena
8: se a ni na ku hlamusela swa ku apunti yin'wanyani yi tenta ku va infermeru va nga tsaki na fatelate ku pfumaleka ka materiali swa vavisa leswi swi endlekaku nyamuhla ka siku. Swa ku loko u ya xibedhlele hambi pharmacy ku na makomprimidi u kuma lo paracetamol hinkwaswo ti ngu xava handle maluva kunene ti ngu xava handle ku lave ku ni nchumu lexi xi hoxekaku puri ku munhu a fanele ku na yena tirha na tsakile mbilu ya yena u vona hayi leswaku loko a ya hala na yena phela ku ni mavabyi ya manyingi ya ku ma contaminara va infermeri. Tingi pela vani material então a banda lá ngopungopu la ifanele ku iba ikhulu i ministeru di Saudi a ministro lwe anga kona so swi ta vulavula ntiso a swinyingi hinkwaswo swo onekele Saudi ni vulavule hospital central akuna makinini akuna amaluva akuna materiali a mchumu di qualquer manera kasi yoni yini na xitsungu.
5: Isona ikukumile inko imnyika mkandlo ka Gaza kumbishana kona tungaka
6: kana mambo ntimana mungisele unga mfukeni hoyo hoyo oho ai tshite mukerele ke mungisele mtamukela loko mirina avuyile mungisele unga mfukeni hoyo hoyo
9: ngomo ishile radio Mozambique
6: ikomela kuba utima xikuma moya radio ra wena.
9: Asikhomo sibuyile baba, sibuyile bamkhona.
6: Khululeka usiqhubeka.
9: Ani vula swa ku ni lasa switifisi nharu maphotogazi nyimbane ni va rambiwa.
6: Nkomo.
9: A ya mina mariti matsongo swinene. Kambe ntikelo wa wona makulu. I xivutisi ni nga na swona ka va rambiwa. Mayelano ni ku xavisa ka mimirhi. ahandle ka mafarmasia ya mfumo hambi mafarmasia yala manga pumeleliwa kuboneka kuya phambili hi ku xavisa mimiri lomu tindleleni mimiri ya ta ndzhavulo ya vudaho tikweni ra hina namisambini i ngave n'wina wa ndzhavulo ya vudaho ku phazameka kwihi hi kwihi laha ku nga ni mbhovo ya ku vanhu lava va kuma mimiri va fambaka va xavisa lomu tindleleni ni vulavula nomu lowu a wenela ka cayincayi a fola wenela ka cayincayi siku lin'wana ni lin'wanyana hi vulavula hi tona timhaka ta ku ku ni vaxavisi va mimiri lahaya a wenela ka cayincayi mu kwihi n'wina wa ndzawulo ya ta vudaha mo ka mu nga xi twi xirilo xa lexi hi baka huwa ke a kuve mu xi tankara problema leliya ngopfungopfu ni nga a nakara de ke podivir mu kwihi n'wina wa ta ndzawulo ya vudaha inkomo ni ta yingikela rap
6: Karimambo swinene.
5: E no muito sete amfukene. Oyo oyo ibulanga mani kuma na lukweni.
10: Aushen radio Nyambane radio Gaza radio Maputo. Nani kensa enkwa u rambi wala vanga rambi wala anu a studio leso soma profite la wani nga mahlaya. Ekunene le xixi dula ka mine mine Elias Andres Andamela amarakweni le xi mine ni kombela ka xone ka vatizi va hospitale hikuva va va ni ntwanano ku fana ka leswi a vatizi va xipiritana lava va khale va nga ri formarela a va swi kota ku swi endla ku va va tendera a vanhu a munhu loko a khase xipiritana de verdade loko a khasile a vo mu khoma hi mavoko mabizi va tlhela loko va mu tendera va mu bolisela va ku yini a dzivela hinkwaswo leswiyani swa ku wa vabya ku nga vi ni yexo swa ku va u mwemesa ra munhu kumbe u ku ni byula nchumu xa ku e-e para ku endla kota ku ku tendela agora mini na xivitiso xanga lexi ni nga na xone ka swibedhlele hileswaku a mimuzi yi kala hi yini lomu swipiritana porke loko a timbabyi ti wongoliwa hala ko kumeka maparacetamol leyin'wani mimuzi a yi kumeki ja leswi swi endlaka swa ku mimuzi yi nga kumeki i nga va mhaka munhu ni tlhela ni beka leswaku mun'wani ni mun'wani loyi a nghenaka a hambi pergunta constructive yi nga le bya ku hahlula para ku va hi ta yaka tiku dzezu ni ku va hi dyondzisana hi tindlela leta tinene khani mambo
5: inkomu swinene
10: khani mambo
5: 8:30 Mario Martins
6: munsiri u nga mpfukeni hoyo hoyo
11: awuxeni
6: losi wa mani
11: Ifelo khumaya kusukela ngkhumini.
6: Inkomo ndaba ezitha ngena.
11: Anina swa kutala mina ku akulingisa ka tiko nda swibalesa ku swa tarata swifana ku ya ka munti. Tsena lexi ni sola ku xona ka Saudi lexa ku kuni swi ta giant lomu swibedhlele lo. Se loko kuni lumeya ka ku swivekiwa ka ku tirha swikombiwa ntirho. Thank you kuni ni lava khale va va kombisa a matirhele va tirha na vona ku leswi kun'wana matelefoni ya makhasi. Aba duwende vanyenge vanga la handle ba foli bisha ba khethi ba habula ukuma ku a ni student vanhu la ngopungopu kola kola mina anti fihli vidi miselo khumayi kola hospital dishongweni la suma heka ngopu stereke kuma ku i stagiant swa ku so hufunda ntiro para ku susanga tiyela ka kona loko ni uphuza makenena epa ba tshava jesa unki vo tshava kuze ba tshava na ithili ya para ku susanga tiyela ya test leya inkele ku botlhava xihari u twa ku vava mbirhi va ta va fadlarela ka nsiyana kwanto lava va experience va ku vo tshama kule le ta swi fanela ku ve ni xipesawu ka Saudi lexi ni nga ha navela xona ku ve ni va ku famba va cuvuka ni nomeri ya linya verde a swi laveka leswi ku a hi hahlupheka ka kukulu ni ku kombela ku mavagu ya tinyu ma nga ve ni ku contact inomeri tinki ma fana ni loko munhu a va ku hemala ri kale ku ri nkama wa tenderiwa ni fambile mitirho leyinene viva Saudi chau chau
6: Nkomo mfelo wa kumaya
5: Ina mingiseti mungwana mfukeni, oyo oyo.
12: Oh, Rishile.
5: Rishile.
12: Ya. Mina kufundula. Note nisa arambi uwe nkwao. Kili shanga bewa tayi dungi sana tu ki shamarati sao. Kasi mina amakani uona kwa kwa tiriliwa Saudi. Au hosi vela kulaweka udonza lisa kupa amunule toli wako atoli waloi anavela ko kukira kumu de Saudi alveni lisiwa vikana kusabu hii ifoka sao hiko sa munda nyana ufambalani yani kukumalika sa mkizo nakela kwa zaka soparani ya kumamali ni kota kuhangisa muti wa mimi Saúde, educação, polícia. Tem que ter cuidado se nene para que tu falava no lado. Porque me tirou ali, já lhe estima se nene com a manhã de ainda. Saúde, tirou ali estima se nene, me tirou. Sabe que a gente tirou cuidado. Apoio isso na lona. Para quê? Para qualquer descuido. Do qual apoio isso, anda já em mundo. Nunca estava lá, estamos lendo. Tendo como apoio isso, porque isso lá nunca saúde. É, tá o bicho. É que o primeiro gato é vocação, matriculava. É, na ONA, lá no Anhigui, uma televisão. Só que terá a saúde. A mbenha não vai comer, mas não vai ter a sua vida em mim. Eu comprei, vai vir, é verdade, não estive. E me mirei de que o primeiro gato é hospital. É no Kumahang. É só na zona, só sani, só isso lá. É o rosto da gata com a usama, mas que vem, uau. Agora um dia está no hospital, e lá vai tirar para o hospital. A vez eu diria em menos, só que vai até que me reluia. Vai sair essa rainha. E tem uma colada. Louco não me convém em si, é para não me convém a revalê-lo. Louco não me convém em saúde. Mas é o rosto que leva a tolar muito com a saúde. Louco a minha vocação para tirar a saúde. Louco a minha vocação para tirar um juízo. Obrigado.
5: Isso na Ikensile.
6: Wengisilu nga mfukeni, oye oye.
9: Awusheni.
6: Awusheni shiselu wa manke?
9: Ah, no chalani mgena. Minele saa uzi 2 minutes, minana shioni shikombele.
6: Kululeka?
9: Leze ndreze ndamela kombele lesaku. Akombele lesaku, vayi frimero la vaya ni vakale, la vaya ni vangakone. Vai ter uma cantiga. Vai contratar alguns meses assim. Para boa, boa, vai estar treinando, vai estagiar, vai ser um enfermeiro lá, vai ser um ano. Vai comprar matizelo lá, vai ter saúde, meu camaleão. Ele foi a me comprar a sua, não comprei. Se está coteca ou a sua coteca, canimam.
6: Canimamos, né?
5: Isso na e tema lino kuba yamkela vingisetu vayina kamba kungarikala itamkela vingisetu vambiri nzaku ikota kwa epula amkandlo kuba varambua vayina vashamula asovutisi suvekweke e vingisetu oyoyo vingisetu ibula na mani oikuma naluku
12: amana ilena Gabriel mashawa baru nishuka bura
5: Isso
12: na shau kuhula nusa mwena mkwini shtichu sinar nusa barabi wa É a mesma coisa. Minha coisa, a gente ganha muita gente. A gente fica de o doutor aqui de Mananga de Rola, a gente vê que o Hansi. E com a máquina, a gente vai na família, a gente vai na família, a gente vai na família. A gente vai na família, a gente vai na família, a gente vai na família, a gente vai na família. A gente vai na família, a gente vai na família.
5: Isana, I can say.
6: Mungi sirung amfukeni wewe.
13: Ya, agichini.
6: Gichile ulolo na mani. Sikala kwe.
13: Ulolo ni abeli, hisen malaisa inyambani.
6: Kongoma, baba abeli.
13: Menanova ni shiwutisu. Zini kontrole ya hospital provinciali. Tawlo kubanzi balela amimiri nziya la haya afarmasia du hospital, la haya afarmasia publiku. A dottor atala amimiri ya 3 meses. Tawlo kunziya la haya afarmasia, vayanzi nye kamimiri so para 1 mes, mas watala kuserto la haya ka 3 meses. Telezu, andisi tivi kusuma isa kuyini, kumbi achamuselia kona hiku yini. Zita kompetar sa kuyini ama siku lawa ya 90 dias, ni makinino ya 30 dias. Zendila achamuselu kumbi kutuwa ikota, warambi wala wala kusuma isa salezu imakaya yini. Bungiri.
6: Kani mambu sunene tesela ritukeka David Ntimani.
5: Inkomo snene imatwile amarito yavangiseti va hina nkarhi wa hina u tsongo swinene loko a nga leswona leswo a hi ta mahlweni ku va hi pfula tinkunga ku va muyingiseti mun'wana n'wana a veka mavonelo ya kwe ni ku va a veka swikhalo kambe
7: kumesa hi ma 8:50 xi senu nyambani hi ta va ni linya direct
5: hi swona hi karhi hi lulamisa hinkwaswo nkongomentweni ni ku va nkarhi lowo mu kuma hi ta sungula kola. Inavela kuwa itiva, inavela kuwa uslamula asubutisile si yenduweke iwa ingisetuwa ina.
4: Kani mambo? Ni kensi shinene, akubani itwa kaya mkwa shulishu shishukuvali saka, iniwa anyiwa maputu gaza nyembani, aintena shifunza kulesha shinaru, itiku kaya mkwazu, lezi shencheka kalesha. Intashalesha usungula, kalwa usungulanga balitlunga. Ashi bedlele, loko shiamukela lava vatwa sisiwaka kumbishana vashtajiario. Kuni lwe vamveki iki shwaku isupervizor kumbishana imu vonileli wavon. Lwe ya fanekela kuwa ava vonilela leshu iva inchaka kaya mkwashu. Lwe imunu lwe ainchaka shwaliki kusinara kontrat. Sekutanu ishlamalisu loko shencheka mchumangili. Ishikombele shwa sungule ntaka shiencha ilishi. Ikuwa mia lumba liki sekretaria. Mia kombela akuwa mitiva shivangele shakone. Loko mienchela lesho, mitavana mipuna ka inkwizu. Ikusa, lavani vwani vataka fanekele valanzela kasimandu wa fanekele kakuwa ava nishitajiaru lishi. Se loko ini miela, ai shuvu kisitikula ini, waya mahlweni kuva etlhelela ndzhaku. Kuni lwanga balitlunga wambiri, avula timhaka ta mapilisi kumbe mamedikamenti lama xavisiwaka handle ka swibedhlele kumbexana lomu va liki mafarmasi ya pública. Hi tindlela leti, hi tinyingi ta ku nga fanekela ku va ka tona. nambi mapolisini unga swikota kuva uya se loko chava kwa xibedlele leswaku unga chuka unga tindiriwa kwa xibedlele hi mapolisini vakoni lavani va vonelaka timhaka leti va ta ka famba voni va khoma vanhu lava se kwa va hlayisiwa swa ku va makuma kwini mapilisi lawa hi mhaka leyi fanekela ku enca yoni u ta vana wa hi pfunile loko enca leswo a koni loyi a nga hlaya swa ku a kombela ku lava khale va tlhelela kambe ku va va tata swibedhlele swa hina a ku va tata kombisa ni nga vula leswi swa ku a minchumu yo a yi cinca siku ni siku leli khalitaka a mavabyi lawa ma li koni khale a nge heli woni ya namuhla ntsena vone va nga kombisa umbilu leli va nga tirha hi lona kasi hi matirhelo ya kona va nga chuka va dya wu kombela ku va va vana vone va ya dyondza nchumu a ku va va swi kota ku va va tirha va kona hi chukaka hi va zamba njhe kambe va swi vona swa ku a nkama wu se wu cincile i ni ta vula kambe mun'wanyani loyi a nga vula swa ku ku kela umbilu laha hi ni vanhu ni timhaka ta matendelelo ya kona kambe leswi kombelekaka hi ku va na hinawe i vana va hina va suka makaya ka hina ka hinkwavo lava va tirhaka swibedhlele i vana va sukaka munti a hi va gweleni a hi buleni na vona kaya kumbe ka muyakanyi vhizinyo ni hlaya swa ku vhizinyo a hi swi koteni ku va hi tirhisana na vona se a koni kambe loyi a nga hlaya swa ku va mu nyiki mapilisi ya hweti na ku va swi fanekela ku va a kuma ya tihweti tinharhu u fanekela ku khala loko letimhaka leti nga yimeli siku langi i la namuhla xikombelo xa mina hi lexi hikuva u ya lomu va xavisaka masenya va ri ki sekretaria kumbexana va ri ki ka ku admitira vanhu u ya kombela ku tiva xivangelo xa kona kumbexana u tlhela u ya ka dokodela loyi a nga ku tendera u kombela ku va nghena se u mu komba a leswi swi encekiki a ku va na yena a swi ta swa ku enceki yini i ta va yena yi loyi a teka swi kota ku khanela ni vanhu lava a ku va mi kuma ndlela leyi ya ku za u kuma mapilisi ka hinkwavo loko le xihlamuxelo va ta ku hlamuxela hi leswi ni ta ka nyima kona kambe leswi kombelekaka hi ku va hi nyika hinkwezu hi vumbanana a mutirhi wa xibedhlele a sukaka ka hina ka van'wanyana lava nga ba tinhlonga swa enceka ka ka yena na ku ni mutirhi wa xibedhlele kambe swa hi tsandza ku va hi bula na yena la ni ka yela va le a ku dyondzisa munhu swi sukela kaya a xikolweni wa kuma u tlhazi kumbe u tivi a hi dyondzisaneni a hi vumbananeni a ku va hi ta kota ku hluvuka tiyo bya hina kanimam
5: kanimambo i kongomisa amarito ka varhambiwa va hina kusukela a xifundzankulu Nyambani hikwalaho ka ku nga ri khale hi nga ta vaka ikemeta mabulo lawa hi kombela ku va muhlexo karhi mayelana ni leswi swi vekiweke lani swivutiso ni mitlhamuxelo karhi ka nhlengelo wa mabulo Leonardo Muhamzula.
0: Ndzi ta vonga kambe a swivutiso hinkwaswo swi nga mahiwa hi va vayingiseti va hina varadio Mozambique laha ndzi nga ta vula xona hileswaku a xigondzani loko xi nghena lomu a xipitali para ku tendzera vavabyi xo sangula na a nga si nga tendzera muvabyi tle nga ta presentela ku hi yena mani para a losa muvabyi a xa vumbirhi tenka a kombela muvabyi a ku wa vhumela ku a tendzeriwa hi yena kota xigondzani ke swa koteka ku muvabyi a vula leswaku epa mina ku tendzeriwa hi xigondzani a ndzi swi lava yena xigondzani te wa ku tiva langa kona a infirmeri wa yena wa ku tiva langa yena a nga kona loyi a mu akompanyeraka a ka xitaji xa yena a mu byela epa muvabyi loyi a nga kona yi a nga vhumeli ku tendzeriwa hi mina kota xigondzani i ta za chikela kusuhana a hlamusela leswi kombelaku a tendzerisiwa swona ileyi i direti ya muvabyi a ku vhumela ku tendzeriwa hi xigondzani o a nga vhumeli ku tendzeriwa hi xigondzani xin'wana xilo ni nga ta vula hileswaku a swilo swi nyingi laha leswaku swi fambelana ni xipitali bodi hi ku hi leswi a vayingiseti va nga hlamusela laha swin'wana swi nga ta swi kota ku hlamula buriki a swikolo a swipitali eyo madirisawu teyo ma xitisawu intawu swoke hi swi khomi laha lomo heta ku hikone heta ya partiliara ama ma pergunta wothe la manga humelela heta hlengela ku hi zwiwana ku zwino fela ku mahisa zwona kasila haka ka murilo wa 3 meses ya ni ba ku nyika ya umeshi yin'wana siku pode swi fambelana ni ku la ku tiva ku a murhi wu kota ku hlayiseka porque a 90 comprimidos a ku tshama na wona kaya 3 months man'wani makhati pode ma hi onhekela makinene na yi nga singa swi tiva na yi nga singa mbeta masiku lawaya maxile ndzi nga kombela xona hi lexa ku a muvabyi loko a ma wonaka makinene ya umeshi ya mambela then a ya kwala ka farmasi leyi a nga teka kona lawaya yo sangula a kumbisa reseta yile va nga bala ku va ku serd liya famba na yona va ta n'wi nyika man'wana ya ku landzela ku ma tsaliwile lahaya ka reseta liya u nga lahli reseta leyo va ta ku nyika makini ra kuni va ramaha treatment problem ya hweta ku fanele ku u ma kota ku a wu controlara
5: amerku jim
2: Ya, wala kunyika kubonga kanti lulu inga umanya munke kusikari maputu gaze nyambani heku akumbana nukushai sana zumaisa zezu kwa hanyelika enavani ja wala kukombela kukwati zezu la vanga zizwa lizu inga ula nyamunke kwa alikeri nchumwa shumona kukulisha ashifambelane nili zizu ilaveka kulezuwa zituisa kuzona podu ku kada hospitali kuna ni parti leve nge idiresa u kuna ni chefia kodu ya uya nipo ya ula kani director wa hospitali kani chef wa centro de saúde kani menela kuma akili zo ii majili zinga zukumisili zo na hili akufana ni levanga wanga ula na loo wale kama putu ku laka mimeru por exemple lianga nyiko ya tonga gai kilele yaka doko dele loo anga mnyika maraku linea farmasa mimurile wanga zika dutorile abanzi nyika ngiyotlhelela ja ndzi ta mahisa ku yini ntawu byilo leswi la fanela ku ho tlheleleni hi leswiya hi xiputukisi vinge ku partilara tenke sempre hi tirha ku zwanana
5: i swona mamana Eunice
3: kani mam na khensa ku ve ni ve lani leswi ni nga ta tlhandlekaku henhla ka marito lama nga khulumiwa i van'wani va kolega hileswaku a mhaka leyi ya ku xavisa murhi a ndleleni i nga le mafarmasi ni yi nga le xibedhlele ngopfungopfu swi laveka ka hina xitshungu hina hi lavaku murhi swa ku yini hi nga xavi hi ku pela munhu a za xavisa layani eke a murhi wa xaviwa hi ya swi tiva hina hinkwerhu swa ku a murhi wu xavisiwa farmasi kumbe hi wu kuma hospitali mafarmasi ya private hospitali a hi tshikeni ku xava murhi endleleni ka vanhu lava va fambaka va xavisa lomu tindleleni kumbe bazara kumbe hikwini hikuva murhi wu ni minawu ya wona ya ku u vekisiwa ku yini bra u ta simama u tirha leswi u fanela u tirha swona a murhi lowu wu xavisiwa endleleni a hi wu tivi swa ku u ta hi kwini ni swaku u vekisiwe ku yini lomu u nga susiwa kona xa vumbirhi ni lava ku tlhandlekela leswaku a swigondzani a va student sempre loko va le xibedhlele sempre va ni munhu loyi a fanelaka ku a tirhisana na vona munhu wa ku famba a xibedhlele a famba hi swikarhato a ni direito ya ku loko ku nga na infirmeiro layani a ya ku a tenderiwa kona a nga pfumeli ku tenderiwa i student na nga le ni infirmeiro ntam marito lawa ni nga lava ku tlhandlekela mina khani mambo
5: inkomu swinene vanakulori nkarhi u tsutsumile hi fanele ku va kunene hi ba mandlendlela ndzhaku tanihi marito lama vuleke ora siromau leswaku ku ni n'wana mitirhi leyi va fanele ku yi landza marito ya vugamu ni ku vulelela ora siromau ndzhaku mario martins hi ta gameta
7: hambanini vena ku lori bungile loko ve ni tirhisana lowu wa suka nyamutlha
6: kani mam swinene hi khensa ka vateki ku va nga hi tlhanganisi mixounene
5: na hina swi xitano hi tlangele mbilo ku va hi swi kotile ku va hi tirhisana ka siku ra namutlha ku ta fika lo nkarhi nukutamba leswaku makona marito kar la masaleke ka mingisito yina lawa mangata mfuna ka siku rin'wana na rin'wana. Bye bye lokwantamu alhlayisa.

0: Amigo ouvinte, são nesta altura 13 horas e...
1: 13 horas na 49 minutos e meio. Oi, o Caxiengue, Xinguani, Xamintiro, e a emissora provincial de Maputo, Rádio Moçambique, com Alicalita, e a Kumamahungu, Nzaku, e em 14 horas na 30 minutos da vez, e Tlanyiva Tamichinini, a Antena Nacional. Ali, ai, lá vou lá, Lixaku, e Tlanyiva Tamichinini, Ivanakuluri, a Xifunzanku, Gazana, e Nyambani, e a Tamintango, e a Kutisamir. E me chamaram de Canoa Rombe, e me deveram o Taxango Puxinene. Ritulumba Alberto Langa, Cavulavula, Laia, Cavulamchine, e Panui Comuna César Baltazar, lá vai China Colo de Chama, se comem carinho, e vamos chorar com 27 de neve.
2: Kungalikali, Wasungulam Chantovnanga, Patima Maputo 2026. Unga Salinzago. Patima. Muchayi wa shifunza nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
3: Nangwaka kutitsalisa imahala.
2: Lulamisa fotokopia ra pasi ra umuntu. Vunanga ka flash. Ni phepha ra xaxameto wa ndzima ya wena ya uchayi.
3: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistencia ka nhla ya 318. Phatima.
4: Dishile vovo.
5: Dishile ntukulu wanga.
4: Oh vovo, uya ka kwini ni xijumba unga veleka? A xitiki xolexo.
5: Nambi xotika ntukulu wanga, ni ta kuwe mani leswi. Ni a hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi baleka ka womati ke.
4: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko senia. Unga hlupheka hi mumu. Ganga nindzwalo.
5: Utiri swinene ntukulu wa mina. Phela ani ta fika hi nhumfu. Tama uli kona sho.
6: Hoyo hoyo mama. Sengfana wa kuni luya utaka na yena ku heleketa.
5: Ani mutivi mwananga. Imunu wa vumbilu hingo tlangana kola ndleleni la ani twela vusiwana ni heleketa akhela ani pfuna ndzwalo lowu
6: ei atswaliwile man ani vumbilu njani swakala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati
5: hi luyani ke phaya i mufana wa munene jahaleli
6: oh Hosai muhlayisi akulisa xo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
7: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu ku mu komba elirhandzu. Kumupfuna ta makanya xitaratu ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

Murhangeri wa tiko namuntlha a rhangela ntirho wa ku haxa nguva ya vuxavisi la bindzu la vurimi a xifundzeni xa Ribawi xifundzankulu Nampula. Murhangeri wa tiko a fikile ntsindza wa xifundza xa Ribawi mixwa namuntlha lana ndzhaku a kongomeke ka ndhawu yi nga lulamiseriwa akuva ku landziwa ntirho lowu kusuhi ni xihubyana xa tidyondzo ta vurimi ni vufuwi ka ndhawu liya ya tiko. Ku fikeni kakwe a vonile swikombiso swa leswi swi bindzuliwaku tikweni ngopfu a xifundzankulu Nampula i nga xona xi bindzulaku hi ntalo. Ntirho lowu wu endliwa ka nkarhi lowu vabindzuli va vurimi va londzovotaku ku sayina swipfumelelwano swa ntirhisano ka swiyenge swa vuxavisi la bindzu la vurimi. Ka ntirho lowu ku qokoleliwile varimi lava va tihumeleliseke ka vuxavisi la bindzu ka nguva yi hundzeke ni ku nyikeriwa ka maxeke ka mune wa varimi va nga kuma nseketelo hi timali akuva va yisa mahlweni ntirho wa vona. Na ku endleka leswo Daniel Chapotola a vule leswaku tiku li ta mahlweni hi ku landza hinkwaswo ndzeni ka kurhula i nga li hi ku tlheliselana hi tinyimpi. Murhangeri wa tiko a vule marito lawa hi kolaka vupfukeli lavana va matiko man'wani ku endliwaku hi vana va tiko la Afrika-Dzonga. Kusuhi ni 10,000 wa makholwa ya kereke ya Katolika ma nyimeliwile ugan'wini la vhiki leli a santuwari ya Nosa Senhora de Fatima xifundzeni xa le Kanamahanxa. Ntlawa wun'wani wa makholwa lawa wu fikile mixuwa namuntlha lana maphoyisa ma kombelaku ku va ku xiximiwa minawu ya mafambo lamanene eswitarateni swa nga ndlela ya ku vhikela timhangu. A xifundzankulu Nyambani ku biwa ndleve lava va devhaku nkwama wa timali ta ku vekisa kurhula ni mvumbano wa vana va tiko. Vurhangeri la Fundo da Paz i Reconciliação Nacional li basopisa leswaku li nga ta nyika thuva a ku londzeni ka mali yi lombiweke khale ka valweli va nkhululeko akuva va ti lulamisa vuton'wi la vona ngopfu ka ta chuma. Xihubyana lexi xi rhamba lava va devhaku akuva va tshundzekela mintirhweni ya xona akuva va bula hi maendlela ya leswi va fanelaka ku hakelisa xiswona mali. Murhangeri wa xiyenge xa ku lombisa timali ka xihubyana lexi Fernando Marikhele a vule leswaku loko munhu lweyo o yala ku ta vekisiwa mali yi nga ta tsemiwaku ka nchachazelo wakwe wa hweti yin'wani ni yin'wani. Loko a ya mahlweni a vule leswaku hambi lava va nga teka mali va yi tirhisa swin'wani hi ku hambana ni leswi va nga swi kunguhatile va ta sindzisiwa ku va va hakela hi ku tirhisa nawu wa ku fana. Mahungu ya matiko man'wana misava. Chumela vanhu ni mun'we va file ndzeni ka mavhiki mambirhi hi kola ka swidzedze a xifundzankulu xa Cabo Occidental etikweni la Afrika-Dzonga. Mintirho ya wu voneleli la matshamela ya nkama tikweni leliya yi vula leswaku ka vhiki li hundzeke xidzedze xi ve ka xigava xa wuntlhanu na kanharhu xi vanga tindhambi ku tsemeka ka ndzilo wa gezi ni ku pfaliwa ka switarato ka miganga yin'wani. Vurhangeri li pimisa ku va ku ni nlaveko wa ku seketeriwa ka 5,000 ya vanhu va khumbiweke hi mhaka leyi. Hi mihlayele mahungu ya nhlikani hi Misoro Provincial Maputo man'wani ma ta va mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.

0: sana na Radio Musambiki, emisor provincial de Maputo. Loko unavela kushavisa mabindu yako, ingakupfuna hi publicidade. Ungatipsechi, hi fonele 82-31-05-751 kumbe 87-26-25-882. Ungatipsechi, utakuma humelelo ka swona.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
3: Nangwaka ku titsalisa imahala.
2: Lulamisa photocopy ra pasi ra umuntu. Vunanga ka flash ni phepha ra xaxameto wa ndzima wena ya uchayi.
3: Yendlela muti wezu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistência ka nhlayo ya 318.
4: Phatima.
5: Bola num belo avô clash matzo lo akalteke shikareka campo akalta mbelo akusungula akalta mbelo ombere afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimu sentango
6: une mongwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wa tiweti atulela mbelo wa mpepo
5: kasi yena yendla yini
6: sati wa mbelo wa mpepo nwana ngana yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba ku karateka
5: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
6: hisi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
5: xin'wana xa misima swinene u nga mphulisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
6: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa mwana wakwe.
5: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
6: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
5: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho leswinene.
6: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
7: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

Tanela na hi takana hi tivisa hi kona ku nga le khale hi ta va hi tirhisana ni vanakulori kusukela a Inyambani le ka Cenca hikuva hi kuma a ta mitlangu ya ku tiyisa miri namuntlha hi rhangeriwaka kusukela kolomu doropeni la ka Matsolo a rwa dirizixini xa ka nhlayo tirhisini xizoyi sweswinene kwatiro kantina.

Hello. Ani vula leswaku va yingisetiwa ku rhandzekele ka nkama wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri namuntlha hi siku ra 16 ka Mayo wa lembe ra 2026 na 14:36 minuti na 42 segundos lani hi nga ta va ni relato kusukela ha kampu numero 3 ya Black Bulls lani ku nga ta belaka Black Bulls ni ntlawa wa Inkomati tercera jornada ra mphikizano wa bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo vatirhikulori nkama lowu va ha ri tindleleni ta wu kongoma kona kampu leyi ya Black Bulls kutani ke hi leswi nga ta mi phamela ka swona namundzuku hi ta va ni yisa mahlweni jornada ra a yisa mahlweni ro sungula jornada ra vumune ra musambolo wa 2026.

0: Na 14 horas, na 42 minutos, na Arinzela kutoa ntlangu lowo ABB na Inkomat, ntlangu wa tirhisela jornada hi vulavula ya ABB lava va ku hambana ni va ABB va Musambola va nga ta bela ka tirhisela jornada ra Campeonato Provincial Ebola kusukela minkama yi taka halayani campo numero 3 ya ABB. Sos hi ta rhamba Julio Mavota ni nkatsakanyo wa mitlangu ya ku hela ka vhiki a xifundzeni xa Marakweni, Marambola 2026.
1: Vugamule bya vhiki ku beliwa tercera jornada bya Marambola 2026 a xifundzeni xa Marakweni kolomu xifundzankulu Maputo hi tlhelo bya Primera Liga laha na ku ta ka banana mintlawa ya Matalana A na Mapulango ku va na Brazil a bela na Matalana B, Beira Mara pima na Mintamu na Inger Tavel ku va na Pusulana B a bela na Pusulana A, Pulubunza a ta bela na Makaneta. Mintlawa kulumba a tercera jornada bya Marambola 2026 na vugan'wini bya vhiki ku beliwile a mintlangu ya kulumba a segunda jornada lana hi ta ka vitana Wakeni Nyenombe kumixana Chichi xizo xa ntlhangano wa mintlangu ya ku tiyisa mizi xiyimo xa Marakweni ku va a yi buyisela nkatsakanyo wa jornada numero 2 lebyi beliweki a vugan'wini bya vhiki byi hundzeke.
2: I segunda jornada loyi a nga beliwa a vhiki lebyi lana a Primera Liga ku nga lana ku humelelaka Matalana loyi wa nkulu hi 5-0, kambe ku belile a ntlawa wa Mapulango lweu u nga swi kota ku ba ntlawa wa Beira Mar. Hi tlhelo rin'wanyani ku ya ku voneka Pusulana loyi a nga ganya a ntlawa wa Brazili hi bola byin'we byo kala angulo. Ku tlhela Funtsi Pulubunza a pulundzisa a Ingartavel hi bola lin'we la ku pfumala angulo. Na hi vona Makaneta lweyi a nga empatara ni ntlawa wa Pusulana AB.
1: Kasi ke loko hi lavisa classification bya Marambola ku ya tlhasa vugan'wini bya segunda jornada, Matalana kumeka mbango ku sungula na sejwa tipontu ka mbango bizi, ku na Pusulana lweyi a kumekaka aka mbangu wa vubizi ni ntlhanu wa tipontu na yin'we, vulavula hi Pusulana B. Mbango wa vuzanzu ku na Mapulango na yena na sejwa tipontu, trejwa tipontu kumeka ntlawa wa Pulubunza ka mbango wa vumune, ka mbango wa vuntlhanu ku na Matalana B, ka mbango wa vuntlhanu ntlhanu na kan'we, ntlhanu na ka bizi, ntlhanu na kazazo swin'we, ntlhanu na mune ni ka wo khume, ku kumeka amintlawa ya Matalana B, Beira Mar, Ingartavel, Brazil, Makaneta na Pusulana B. Mintlawa leyi a misevana a pontu ni yin'we. Ko Marakweni ka a beliwa a vugamu lebyi bya vhiki mintlangu ya kulumba a segunda liga, nakona i tirhisela jornada bya segunda liga lana ku ta ka bela mintlawa ya ka Ngwelana na Majampa. Casablanca a ta banana na Mapulango B, Revoltado ja bela na 29 de setembro ku vona Mumema a pima na Mintamu na Brazil B, Pazimana a ta banana na Ndichi ku vona Matendeni a bela na Mapulango. I tirhisela jornada bya segunda liga exifundzeni xa Marakweni na italaka ku Marakweni ku ya zamba Chichu kumshana Wakeni Nyenombe xizusha Associação Distrital za bola kwa chibwela ni nkatsakanyo wa segunda jornada mintlangu mbiluiki au gongwe bya fiki tshunziki.
2: Mailana segunda liga a segunda jornada a Revoltados a empatarile hi 1-0 ni ntlawa ya wa Mapulango B. Ku landzela a Matendeni na yenawe a nga bela
0: Radio Msambiki
2: empatara hi 0-0 na Ingwelani, nakona a Majampa nawo ma empatarile
0: Radio Msambiki
2: Casablanca hi bola jingujingu. Ku landzela Brazil B lweyi a nga thwisa a ntlawa wa Pazimana hi 3-2. Ku ya landzelela a ntlawa wa 29 de setembro lweyi a nga impatara ni ntlawa wa ka Memo hi 0-0. Hi ugamu ku voneka Ude Mapulango lweyi a nga goleara a ntlawa wa ndichi hi sejo mabola o kala ku yangokala ya ngulo
1: hi tlhelo bya tabela classificativa ka segunda liga kambe ku sungula ku na Brazil B loyi a nga na sejo wa tiponto revoltados na mumemo 29 de setembro Casablanca va ni munhu wa tiponto ni makumeka ka hi ku landzana ka vona eka mun'we wa wubidzi wa wuzazu wa wumune ni wa wuntlhanu ni tirexo wa tiponto kumeka ntlawa wa Ude Mapulango loyi a nga na tiponto tizazu kambe wa wuntlhanu na kan'we kasi ke ni ponto yin'we ntsena ku kumeka mintlawa ya ka Ngwelana Mapulango Majampa na Matendeni kasi lava kalaka va nga si kuma a ponto ni yin'we i Phazimana na Ndichi ka mun'we wa vukhumi na kan'we na khume na kabizi leyi i mintlangu ya ku lumba a Marambola 2026 Primera Liga swin'we ni ye Segunda Liga kasi ke ko vugamule bya vhiki ka ha ta va ni mintlangu ya ku lumba a jornada bya ku sungula torneo chapu chapu mpikisano wukulu lowu sunguleki a ku fambeni ka vugamu bya vhiki byi hundziki hikuva ku beliwa a super tasa hi xiyimo xa xifundza xa Marakweni lana ku beliki ntlawa ya pusulana na minkanyini kasi ke ku ya vona pusulana a va nhenha kumbexana teka xikotela xa mphikisano lowu xitana hinkwaxo na wakeni nyenombe kumbexana cicu kusukela emarakweni
2: a ve nkhulu wukulu swinene ka hinkwawo a vahanyi va marakweni hi voni a tikampu hi pfumala ni ndhawu ya ku tshama lana ka kampu ya yikulu ya vhele de marakweni kuva ku talile ngopfu swinene vanhu va ku ta a hlalela a ntlangu lowu wa ku tiyisa miri wa tournei chapuchapu kahla leswaku ka lansamento ya tournei chapuchapu ku biliwile a supertasa kambe kolano ku humelele a ntlawa wa pusulana kumbe a bari la pusulana hi lona li nga swi kota ku kanganyisa a vabeli va bairo ka mikanyini va va gulisela a bola lin'we la ku kuma pfumala ya ngulo ivi pusulane a vi yene a nga rhwala a kanikan'we lebyi hi nga byi vona hinkwezu bya ku bya byikulu ngopfu swinene kambe mayelana ni mitlangu leyi ya torneyo a chapuchapu hi ta hlaya swa ku ntsena for yi lansamento hi sabado yona hi mitlawa ya kona hi torneyo leyi leta sungula yi ta beliwa hi masabado
1: torneyo chapuchapu byi ni a 27 wa mintlawa leyi kusukela mugqivela lweyi tani laha hi hleke ya kona mi sungula ku va mi pimana mintamu xifundzeni xa Marakweni i 27 wa mintlawa mi kombisaka a nhlayo ya ku fana ye mabairo na kasike a torneyo lebyi byi yaviwi hi swigava swizazu ku na serie A, serie B na serie C vugamule bya vhiki jornada bya ku sungula ku bela mumemo na 24 de julho mapulango a banana na agostinho neto vila seda bela na bel jafar 29 de setembro a banana ka ni ntlawa ka masinga kasi minkanyini a kumeka handle hikwalaka ku va mintlawa mi nga dzingani serie B ku na nkumbeza lwa banana ka na phazimane kasi 4 de outubro a bela na bairo rikatla matalana ta banana na 15 makaneta a bela na zintava kasi a kumeka handle singiza ka serie C ku ta va ni mintlawa ya kumbe mintlangu ya mateke na samara machel montanyana na mbengeleni hobyana ta banana na mali kasi gwava a ta bela na 15 de agosto pusulana a kumeka handle hikola ka ku va mintlawa mi nga dzingani aka torneyo chapu chapu maserie mazazu

0: na 15 horas na 18 minutos já estou em uma rungo aqui ela não está me tangando com isso a mira bola com chocolate com a África do Sul na Eduardo Figurão.
1: Ihlekani mwingisethu wakurhandzeka wa swidichexwa vaphutugaza na hinyambani ni yangu la swanga hi xiyena ya le dorobeni lale Johannesburg lomu va kona ni mahunga ya vugamu ya ku yelana mitlangu ya ku tisa miri hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Namuntlha hi ta vulavula hi kwala ka jornada la 25 na 4 la mphikisano wukulu wa bala hi xiyimo xa tiko leni lanantlha wa Orlando Pirates lowu namuntlha wu amukelaka Durban City wu nga ha tshuka wu bagosa likulu ntamu swinene kongoma ka vutekeni ka xikotela xa nguva ya 2025-2026. Hileswaku ntlawa wa Orlando Pirates wu londzo wota ku va Mamelodi Sundowns se a hetile mitlangu hinkwayo. Kumi nkama leyi ku ni ku hambana ka tiponto tinharhu. Ntlawa wa Sundowns wu ni mahlweni ni 5 tiponto na 15 tinharhu. Ntlawa wa Orlando Pirates wu landza ni 5 na 15. Xileswi loko namuntlha Orlando Pirates a ba ntlawa wa Durban City a ta va na kumeka ni tiponto ta ku fana na Mamelodi Sundowns. Ka ntlangu wa vugamu ntlawa lowu wa Orlando Pirates wu ta bela na Orbit College. Loko o wina kumbe ku va a ringana na Orbit College nena a ta va ntlawa wa Orlando Pirates. Kutani ke hi leswi ta ka swi vona ku fambeni ka siku la namuntlha. Lana kona namuntlha ka ha ta endliwaka a min'wana mitlangu mi ta hi komba a nongoloko wa mitlawa leyi mi nga ta kumeka tindhawu ta 5 na kanharhu ta ku sungula na mitlawa lowu nga ta xika u kongoma eka mitlangu ya swifundzankulu swa ku hambanahambana. Kutani ke namuntlha ta ve ni mitlangu leyi mi sungulaka ha 15 horas Orlando Pirates a ta bela na Durban City na tiviseka kona AmaZulu a mitlangu ntlawa wa Kaizer Chiefs. Shipa United a ta bela na Golden Arrows. Polokwane City wa Manuel Kambala a ta yamukela ntlawa wa Marumo Gallants. Richards Bay a ta bela na Sekhukhune United. Siwelele a phikisana na Magezi ku va na Stellenbosch a biwa na mitamu na Orbit College. Akupfuliweni eka jornada leri lawa 25 na 4 leswi a vewa vumbirhi wa vhiki loyi hi nga ka lona ntlawa wa TS Galaxy hi lowu beke a wa Mamelodi Sundowns a ve mabola manharhu ya ku yanguliwa ha mambirhi. A veka ku luza loko hi ntlawa wa Mamelodi Sundowns u kumeka na wu rhumela hi ntamu swinene ku va wu nga ha swi koti ku va wu tlhela wu phinda ku teka a xikotela xa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Tala tiviseka kona Sundowns leyi a le mahlweni a ni 5 na 15 tinharhu ku landza ntlawa wa Orlando Pirates ni 5 na 15. Ka mimbangu ya vugamu kumeka ntlawa wa Marumo Gallants hi ntlawa lowu ni 20 na Magezi hi ntlawa lowu wa ni 20 na ponto yin'we ntsena. I ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique mi yingeleke Eduardo Figurão.

0: Ena 17 horas 47 minutos lani hi ya kama hlweni kuva hi mikombisa xiyenge xa ku hetelela xa ta mitlangu ku tisa miri dzongeni ka tiko switichuna swa Radio Msambiki hi vulavula hi emisori provincial de Gaza Maputo na Inyambani namuntlha swakudya swa ntshima leswi hi mi phameleke swona a ve ntlangu wa jornada ra vunharhu ra campeonato provincial ra bola xifundzankulu Maputo xikarhi ka Sportivo da Matola 0 Inkomati Trish.
1: Hi madambu ya mugqivela loko ku veke ni ntlangu wa ku yelana na kumbe mitlangu ya ku yelana na tresera jornada kutani ke anjombo yin'we yitele nkava wa Inkomati wa Chinavan kutani ke Inkomati lweyi a ninghenisake mabola mabizi a ntshaveni wa Inkomati kasi ke a bola bya vuzazi ya hi Sportivo a yi mpfuna Inkomati a mu yengeselela a ba ntlawa lowu wa Sportivo a 3-0 kutani ke loko hi ta va ku heli ntlangu kambe ke a njombo yi hi nyiki a muthawukanyisi Orlando wa ntlawa wa Sportivo da Matola lana hi kombelaka leswaku Orlando u ta va u vonisi kwini ntlangu hi swini leswi swi mi tekeleke ku va muluza ha 3-0
2: leswi nga endlekeke a lembe lebyi a hi na maxikedori lawa ya Sportivo a nga tolovela ku ve na wona kumbe vanhu lava boheraka kwale xiro na Matola a lembe lebyi trenarisa ekipe ya vabana ya ma-3 a ku na swa ku hi belela ku ganya campeonato muntu meni swi ya pulda foramene va mpambola ni komente lembe lebyi yo formara ekipe a ku na leswi nga honeke hi tlhelo bya maxikedori yezi nkomati ekipa leyo yikulu yi bohini hi tibekifilile ni maxikedori lawa manyingi ma beleki ni mpambola mabuhi ma tikombekisi majini a tilunghisela para a lembe lebyitaka
1: a ku tilunghisela ka nkama lowu a hi ku xwela tanihileswi namuntlha a li tirhisela jornada
2: nada a lembe lebyi a xipuro ta Matola a nga lweli ku khwela a lwela ku a lunghisa ekipe para lembyitaka leswi mi swi voneke swaku ku bela vabana ku na vanhu vakulu ka lembe lebyi ya namuntlha xipuro ta Matola u tilunghisela lembe byitaka hi kona hi ta boyaka na yini a ku pimisa swimbenyana mayelana ni bola
1: kutani ke hi tlhelo bya provincia de Maputo ntlawa lowu u vonaka wena hi susa Sportivo tanileswi hlaka swaku mi wu tibekisela hi wini lowu u feke swi kombaka swaku u nga chika u wini
2: swakaza ta ku vulavula hi mindzimbeni maji hi vona swaku a Inkomati lowu hi nga bela na yena namuntlha ni kipale ya xikola sergent hi vona swaku hi vona lava navelaka mbe va ya pule va tlhela va ya lwa ku nghena mitambolo hi lava va tikombekisaka hi lava siku ni rin'wana loko kula na vona va vulavulaka swona nkwati yini wa xipuro da Matola nada hi yobelela mizimiformala ekipe
1: kutani ke kuleswo hi nga hlaya leswaku ntlawa wa Sportivo da Matola lembe byi taka a ta va ku dingena hi ntamu ni ntalo ku ve ni muyenca swinene ku tlula a lembe le bya 2020
2: hi leswi hi nga bula ni tirhisan va hi tie leswaku a lembe lebyi a ku na ku mulwa ku ya mbangu maja lembe byi ta haka vhela hi lebyi a hi ta kumaka ku hi tipreparara hi ta vona swaku ku tiya ku tirha u nghena ka pulu o nada maji lembe lebyi nada
1: kutani ke hi tlhelo bya ntlawa wa Sportivo da Matola a va hisekele hi nga va byela yini va Sportivo
2: a va gwenu hi ve kona mitambola ni kwasati swi tiyile ku kazata ka swona ntlawa a hi nga lavele ku tela hi pindela swoswi ntlawa vona a va nyimeli a va gwenu a va ni paciense va nga hi tsukuli amaxikedori lava nyuwana a va va nyike a bras va va karinyara va nga va tsukuli porke a lembe lebyi mizi ni swa ku lunghisela vapani a va ve ni pasinyana
1: kutani ke a ve Orlando Mafana lweyi hi buleke na hi ka ntlawa lowu wa Sportivo da Matola kumbe laha na hlaka hi nkatsakanyo leswaku Sportivo da Matola ka lembe le bya 2023 a nga tibekiseli swo tala u tibekisela ku tibekisela ku ve ni ha 2027 matshamele ni mahinxe kambe swa ntsimantsima hileswaku Sportivo a luzile ha 3-0 kutani ke i hinkwaswo kusukela lana achumen masiku ni minkama leyi mi taka tekela hi kumana xitichi lexi i misori provincial Maputo wa Radio Msambiki endzeni ka
0: ka minkarhi yo korisela minkarhi leyi kunene ya pha tekateka xiribyana ngiringiri va ku tsutsuma n'wana a nga dyambu ri pelile hi sweswo na hina vuse ri pelile 1751 nghena ka 52 minuto xibile nsimbi ya 17 horas

zase shikamudashini isi kudzaku hanya kuzuleni uvo ya nthlangano wa ntwanano wa matiko ya misava onu ku nhlengeletana ya 5 ka n'wendza mhalanga December wa 2017 yi hlengeletanile akuva yi tsimba leswaku zase shikamudashini ava siku dzaku hanya kuzuleni anga leswaku Dia Internacional da Convivência em Paz. Ku tsimbiwa ka siku leti mfa ku yelana ngopfu ni ku bekisa mahanyela ya ku lontswisa ntumbuluko xichavo ni ku zula na ku nga na ku pfukelana ka swiyenge hinkwaswo swa vuhanyi ngopfu ku heliseni ka tihanyi. Ku tlangela leti siko ku bekisa ku xiximana hi ku hambana ku nga kona ka ntumbuluko wa mun'wana ni mun'wana, vukhongoti, swihena swa mahanyela, mayanakanyela, mabulo, ku swiyenge swinyingi swa ta vutomi.

0: alikali wa sungula mtsantswa vunanga patima maputo 2026 unga salinzako
1: patima
2: hey leni nga hivona hindambe mina
3: ya yini kambe papai wa vatsongwana
2: seniya henga rurele ukona a ho tsama kuita kuyini he swivana na switsongo a kungahloni phi munhu ha ayo hanyengi swihari man
3: phea kukala kuhloni phana masiku lawa akuleka vatsongwana ntsena nambi vakulu va vanhu nje
2: phela u tisile man unga mukuma munhu nje akuhunza inge anga kuvoni nambi xaweni munene nada
3: wabala kukulosa nambi kufumela kunene loko loko u rhanga u mulosa nada
2: hi swoleswo nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina ndzhaku ka ku va mati ma byile hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona
3: ex a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala loko u tlulela ni haleno se hi yaka ka miminti ya hina heyi a ni swi tivi mani
4: vaka hina a hi vekeneni lisima vumunhu swi hena ni mahanyelo ya hina a ku lixile i nhlikani lipelile minjhani i nkomu i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini a dyondzisiwile a hi vekeneni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona muti wa hina hi lokhokholo lamahanyela ni swihena swinene swa hina

0: I love you, Maria Tembo. Swa fanela ku ve murhandza Maria Tembo. Kambe xa risima lexaku sweswi hi ta va ni nongoloko yelana ka ni ta majele manene hi ta rambana ku lora ntirho. Rostino Botella ripelile vuyingiset byinene.
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa Radio Msambiki u vulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
1: Majela manene.
3: Kwaritse kwa Radio Msambiki akulasani kukwazela kanongonoko lo ungo vutomi ni majela manene nyamutle itava ebula ni Rosa Mavimbelwe. I musweki lwe atako na atirisana. Ni vanhu risiku rin'wana rin'wanyana ku va kumeka ka bazara ku karhi ku ri mudropeli na ka ncencayi loyi kempela a nga ta va a hi nyika xihundla xa leswi a swekisaka swona mayelana ku va a ta va a amukela vanhu ku hinkwavo, nga va loyi a taku na a ni mavabyi ya tisawa, nga va loyi a taku na a ni mavabyi ya ku tala chukela diabet ni man'wanyani ke mayelana ni ku va ma lavetela leswaku va maveni a vubaso lebyinene ti va kona leswaku va i vanyingi va sukaku siku rin'wana rin'wanyana va kongomani mintirhweni le mintirhweni va lava ku va va ta fehlula loko ku fika nkarhi lowu wa dina. Kambe ke yena matikhomelo ya yena hi wahi ya kona hi ta va hi mulosa a losela ni ku u nga vula leswaku va matirhela hi wahi lawu taku na wu ri na wona ni ku xihundla hi xi lexi u nga na xona.
4: Na sweka na mfatana na vona vona vo vula swona yena hi ni mavagwa so na ta va a exemple munhu wa diabet tingi ni maxitshakatu noxa bexi se na swi kona ni tirhisa ku yini vanhu lava na mbe fangu na mbodati ti nga fangu ya wu ni sweka hi mati so ni chela nyara swa xifuma entao ni pfuniwe hi wo pfunisana mina vonwe fasi ku xo swona lweyi a ka matshamelo munhu munhu wo vona swona situation na yeheleri se hi tirhisa swosweswo.
3: Kambe nchumu lowu nga hi vula wu lunghisela loko va ku byela leswaku hi la michumu ya ku mahisa ku yina kumbe siku rin'wana rin'wanyana u tana wu swi nyimele leswaku va va nga humelela
4: aleswo vambeni vo ni ligarela va ku na hi yenceni nchumu xo xa lava wu tala se na va tiva ku ni khale ni tirha na vo hi malembe enda na swi tiva swona ti nga xi mahisa ku yini vara va ta kuma vaga u fana vangana
3: va ku fana ni lava va ku endzeleke hi lava ku tolovela ku va va twa hi va ve ni problema la tesawu kula ka munyu kumbe va ni problema la diabet kumbe swin'wana.
4: Ni tirha na voka hinkwavo va diabet ni lava va nga ni problemala tesawu lavona loko sweka na mpoti tata munyu na mpoti ku chelela matimperu ka swakula endao ni tirhisa na voka hinkwavo.
3: Kambe loko siku rin'wanyana u tshuka u sweka swi endle leswaku va ku ya ta munhu wa nyuwani wa ku kala u nga tirhisana na yena manje munhu loyi a fika u mu nyika swakudya a ku byela leswaku va mina ni le ka leswi
4: mina ni tshama na ni preparada ku naswona u duma madokotera fona puti ku swa ku humelela munhu wa ku a kalika masiku ma
5: saende
4: leswi a nga swo ni tshama na ni mahaxitshakatu ni tshama na ni prevenile swona loko u tshaa ku humelela munhu anga fendlala
3: enaka loko hi vulavulala na mayelano ni mavabyi yo karhi ku na lava ma nga khoma mbirhi siku rin'wanyana mbila wena yi tshoveka ku va u mu vona swa ku va ka xinyimi lexi u fanele ku va u lunghisela leswi swa endleka leswaku va ni nga fika mina ni mavabyi kumbe ya diabet ni kombela a nchumu xa ku a xi fambelani ni mavabyi lawana maxi wena u ni cuvuka swake swi ku endlekela
4: swa ni endlekela ku ni tirha hi vanhu a swi vevuki munhu wa humelela a le ka situation lena va nga wu gwelanga hi ku a wu gwela wena tingukholo ngo a nge munhu a nge tshuka tsakise hi vuhema
3: mo va mi pfuna na mavonelo
4: hi pfunana hi mavonelo
3: kambe vona va yamukela
4: va yamukela
3: mayelano ni ntirho lowu wa ku sweka ku na leswaku va mun'wanyana wa lunghisela a vuya a tata munyu swi nga va kahle leswo
4: a swi kahle munhu na mpoti hi kateka hina va wu sweka a loko a le ku sweka va na pena loko nchumu xi nga na munhu a munhu a engetela ha yexe a nga le ku tata ku hi tirhisana ni vava vanyingi kumbenyana o va ni tesa va nga leswa munhu se a kuma na wo chela munyu wo nyingi a swi humi tingi munhu a ma hi ku engetela ka purati loko a munyu nga twala.
3: Kambe mayelano ni ku va ni fika lana kumbe ku fika munhu un'wanyana wa vabya kambe i nkarhi wa dina a lava ku va a ta kuma ku phuza amakhinini lawa a nyikiwaka xipiritani wena u hoxeka
5: uma isa kwetu
4: emakazi yararo makilende mofona bawona lungisa njengisho yathi andawo lokuthaka melela lapho bongiso sedadala sempre na betolo kumele umona ngandi yaphethe andawo anima isithakalo nomjina isithakalo nomphunga kumakana atigera atifambelana andawo titengenisaka mani ni isithakalo nyana dulari swina loko umona tshaka wamelela enkwani leswi a swi lavaka a swi koa kwewaka isithakalo nomjina isithakalo mi swipula munhu a nga ku wela
5: kambe mayelano ni ku va vanhu lava va ku endzela vu leswaku va wa khoma kwatsi a ti va kona leswaku wa wa famba ya sweka lomu emichadweni nakona u lumea u endlisa swoleswo
4: ni endlisa swo sweswo a ni cinci nambe vona ni tirhisana na vantlhanu na gwera hi sweka swa ku gambala vanhu vanyingi and a wu tingi hi ni mamahela muchumu matemberu nkankama wo swoswo a ma ha tirhisiwi ka swa muchovelo hi mhaka mavabyi and a wu na vula swona tingi evitaro a matemberu nixoko hi tata mafurha ka xikhava a swi laveki para lava vangwana
5: kambe mayelano ni ndyangwini ka wena a maendlelo la bazari walama
4: mi ni rhandza munhu ni kaka mina leswaka swa ku ni chela munhu entao a yi ya difference a bumiha ni va kumbe ni va tata makilenti lawa ma vakwana
5: kambe loko a wu navela ku va u nga siya dyondzo ka vaxavisi hi vulavula lava va swekaka va tlhela va xavisa swona swakudya leswi a wu ta siya yini
4: hi mavonela mina ni ku hi pfunisana na tshuka hi va vona va kuleka hi matlhelo yo tala munhu a tirhisa matemperu a tata mafurha a tata munhu a ni ta va ni navela ku hi mavonela mina a ni navela ku a tlenti loko hi sweka hi nga cheli munyonyingi tlenti le engetela lona ha loxa a nga la ku hina hi tata munhu ka swaku ka panela tavisu ke unkwenda munhu ata kuma ku a fika kuma nchumana a nga loko munhu a tsivula swakudya hi mhaka munhu hi mhaka mafurha
5: a matemperu lawa ma nga tshuka ma wona muchumu
4: a matemperu ka swakudya ku ri lava ku va va dyi matemperu and temperu la lukulu lele pedeminiji mina ni tirhisaka i nyana ni xinyanani a leswi i temperu wa kula titemperu ke hinkwato loko u fika ku swi tirhisa a ta va swi ri bomo hi hamba hi tirhisa a swo xinyanani nyana hi nga tirhisi matemperu ya lamantsanyana wey ku ni matemperu ya ku hava bomo ra hi tekaka swakudya
5: u va byela yini lava xavaka swakudya ngopfungopfu lava va tekaka amapassageri nga vulavula hi fambisa movha ku va va kombisa ndhawu wa ku xava swakudya laha tivaka kona leswaku va a vutomi mun'wana mun'wanyana a ni leswi lomi byelaka swona
4: mina a ni navela ku a vapassageri lava motori vapassageri lava tshaka va xava swakudya va kuma motorixa a va kombisa ndhawu leyi ku na va ta kuma muchumu leyi vona va yi lava humayelana ni vutomi leyi munhu a nga na loko hikoti va tshika va ka n'wana ndhawu ya ku na ndhawu leyi va tshika va tisa munyu va tisa mafurha ndhawu leswi se swa pirisi byikara a vutomi na vona

Uma hora na 4 minutes. Shall carry Kumaleti lana kani majele manene. Mwinkisedoko ranzek. Lemintiru ya Radio Mozambique Maputo Gaza na Inyambani. Kungal kale mpela na kona. Tava yangala salavu na angana. Ikongo makuwe Kumaleti lana ka. Nisho nda chama trail yo car. 2 horas. Tava ni mabulu ndoka tukisano kola Radio Mozambique. Chef da turma. Ulungi simpuku lawa na ke. Ngal kale mpela. Tava ya patran muna anga kola Radio Mozambique. Miso provinciali. Ya Maputo Gaza na Inyambani. Shoshike rampa. Sina makos.

0: parake uyetlela kube wasito saku hile kushushini hey mitiro kona ya radio msambiku nene mwingiselo kurandzeka inkarhi wa kuve hi kuma xihundla xa matirhelo yo karhi ni za ku tava ni Dr. Tukisano lungisa foni ya wena ke ku nga le khale mpela 2 hours xi tava hi bula swin'we swo
1: Oi, oi, Alejandro Vengsete, vai em seu provincial de Maputo, cante já está no Maputo Gazana, em Nyambani, caxengue leixamente isso no Sico, e no mamãe na mão, ele está com a blaca na Ena Leno, com o Vaha e Clam Xela Xanchumo, oi, oi, caxengue leixamente com a Bela Vito, nem diz Lola no Sacaon.
2: Oi, oi, ao Pelene, em que no Munito, a Gaca, tipo, e mina, a vida também, e mina Ana Maria, como é que ela não tirou, tirou o Sico, e na nele guarda então lá o chaco a tirar o circo chacarada eu sa aí só o tirar o circo um soga nem micho caia o tá tirar a consagrar deixa até a segundo ano deixa então na nele mamana na nele o ansati ningali o catini ningani vana então a gente faz mas como inteiro lo ninga kumawona bafanele ku nikwini ni suportara ni kwenta ku akuna unwaya ni inteiro lo ninga na wona
1: ja nga hi tshamshela xa xitsongo hlesha ku a una byalanga wa ka zwata inti zwilo nga ti hlawulela ku sikela u tsongwa nini kumbe a ni mabemo manwana ya kuva u yenja xa nchomo kumbe loko u kula unga le handle ka kuva u ve poisa
2: mina nga mana ile mutsongwa nini akuna vela kwanga anna vele ku hamba a a enfermeira ou médico, mas regula com calma, regutinja, logo o colírio quando chove na casa co automaticamente fica na hora na vela cansada, quando deixa co o lava deixa o lava a mas não acho conseguir, então como me não conseguir limpirlo, olha não ganha o nem na os anos a gente racao, na os anos a gente racao na mas, epa acho fácil, acho que vou ficar o suco de micho, o tantirueni. Não gastei, só que fui por um gatinho. O saco de macio com belangue, show, cheio, encaricama, problema lá machaba. Então, xinga com a chaco, vá colega langa para vangena, munzuco, vanga, acho que eu vanguen. Então, ueno, ungala, já o fan lá cutamara. O tiza, o tchau, duplicar a cutiza. Não, acho que vou ficar.
1: O que é isso agora? Chove o canga. Teve a lesão com o chassam chove no segundo na cone. Lele enchava com vai. O etela. Enfim, ele chove. O ene ele chove enchava mas jengula o mãe enchava jengula com vai. Unga come o jengula com vai. O segundo com o carata com o segundo com a fanela com vai o vonelela. O ene unga o ansade. O suka cana o shake ele o tendera vai jengula na vai a mim a escola papai a gente chove. O ene unga mulula miss. Já o chassala o casalil. Quem vai fanela com o lanja antes. O ene mas jengula enchava com vai unga etela. Akuva vonela kompanya.
2: Para ni kota ku vonela ngumbulo nangu kufanele ku sungula loko ni fika mina ntirhweni. Ni tivekisa swa ku mina seni le ntirhweni. Ni fanele ku ntiza akusa alandira ka kona a xifanele ku ni etlela. Ntawu ni nga xikota swa ku loko ni vona swa ku awazongo wa ni one pesa no se in poli ni dara ma volta. Ninyi manyi makumbilo ku uni kafe wa khweva kafe para ku ini unga itlelo ku a swi sindzisi ku etlela ku akuvonelela ku humelela munhu wa xivese a lava ajuda wena ten ku va pronto para ku ini umutendera ntawu no mpodi ni etlela na kambe swa ku kumixo vevuka na karhala ku ni kaya tingi ni tirha loko ni fika landizweni kambe ni tirha mas alandizweni a va la swi tiva swa ku mina ni va hekana ni karhalile mina tingi ni tirha
1: okay swa pfumelela swa ku hambileswi vonelaka komponi yo kaza loko ku ni mhaka lomu gangeni u suka wa ya tendera mhaka leyo
2: normalmente a swi pfumeleke kota nawu mas loko a humelela munhu hi ku a tivaka swa ku laya ni tirhaka kona ku na phoyisa ntawu wa humelela kumbe ra xuda loko ni xi vona swa ku xa nga dara ku ni mpfuna na mpfuna maxi loko ni vona swa ku a swi dari ni kota ku ni fonela a vakulu para van'wanyana vakolega va tsutsuma para va kwini va ta mu vonelela ma loko i ni swa kolanyana kusuhi la ni fonaka swa ku xa dara na swi kota ku ni ya swi fomela para ni ya kalmarisa hinkwato na vitana lava va nga pronto para so ke xa a ni nge swi endli por exemple loko ni fika nini loko ni usikwini xa ni nge swi endli hi homu leswaku a va nyimeli ni li garela lava va nga kusuhi va ta ka kotaka ku va vuya va ta mpfuna
1: Okay, I maka ya nkoka leyo hi kombisa ka yona. Eh, nga hi tshamshela swin'wana swirhalanganya. A tiva leswaku wansati hakanyingi atiku misava nambi vavanuna ninga xa swaku i discrimination. Vale wansati anga na matimba. Hi swini swirhalanganya leswi mu hlanganaka na swona, for example ku humela ka mhaka yo kazi u ya wa khoma nga va jaha wanuna na hi wena wansati hikwalaka ku va a ive ni xihoxo. Hi swini swirhalanganya n'wina vavasati mi hlanganaka na swona?
2: A swirhalanganya swinyingi hikusa a xivezi loko munhu a ku vona ku ta wansati a ni a loyi a nge ti ni endla nchumu. Manjhe wena loko se u fikile hala ti ngu ti tisa u n'wi komba munhu loyi swa ku mini ni wansati manjhe mini ni nga swi kota swa ku wena ku mina ni preparad swa ku wena ti ngu ni hlonipha ka ntirho wa mina wena wanuna manjhe mini swoswi mina ni nga yini u fanelaka ku u ni hlonipha wena nchumu swi endlaka ku nyika xivezi u huma mi famba hi tiza loko ku ni muyive u ku ni confuzana ka n'wani ndhawu loko u tlhasa hala loko a ku vona ha senyor u ta ni endla yini wa vona u nga ni endla yini wena senyora wena u gama mu koma swa ku mini ni senyora manjhe ni preparado ku ra ni tisisana na wena a hi swankani manjhe sini u kuma swa ku leswi wena u swi endlaka swi rati ku fanela ku u endlisa leswi ni leswi a va cinca mimpimiso leyi yena a nga li na yona a ka nhloko wa yena hi loko ku xa vona swa ku a leswi yena a nga pimisa swona a hi swona leswi wena u manifestaraka swona ka nkarhi lowuya
1: o pasiara ni vatsongwana o tsama ni vatsongwana hato swa ku tirha undiya si undiya na swa ka zata a vana a va xa swa ku mama useni u fika in casa
2: va xaya va kumeka xesi masiku va o mama a wu tshami la ni kaya mhaka mona manjhe ni va byela na va xipilikara vananga antis wa mina a wu vevukanga nomboti mina ni lova loko no lova va ta ni tsama muholo loko va ni tsama muholo swi ta kumana na n'wina swi ni kazatela ku ni mi kumela mali ya ku mi xavela makadeno hi ku yena na ye mulumuzana mbeni wa khale ma sume ni tshama ni etlela swanga la ni kaya manjhe epa antis wa mina hi wu lowu ti ngu tolovela a swi fasi manjhe ti ngu swi tolovela a ku pasiara swa karhata ku pasiara na vone swa karhata ku hambi hi grexa ka kunene swi kumeka xivezi swi kazata a wuyi wa huma la ni ku namuntlha tengi ni famba hi grexa wa tlhasa wa etlela u kazaleni a wa ha konsikeli ni ku famba hi grexa manxepa hinkwaswo swi fanela ku hi swi reconciliara voko u ta swa ku epa namuntlha ku dara leswi mundzuku ku dara leswi daraka siku lebyi u swi endlelo swi nga dari kambe hambi hi maxaka a xivezi n'wana ni kama ma reclamara ku wena u participari ka maevent u vona yini ma a yi kuma hi swi lava i matizelo lawa ni nga ka wona
1: kani mama ngopfu swinene hi tlangele loko mu ti nyingi nkama ku va hi bula xin'wana lexi navelaka ku va hi siyela kumbe siyela vayingiseti va ku yingelaka
2: ni nga swi byela vayingiseti lava ni tshaa swaku va mamani hini vavasati hini matimba hi nga desistini a loko u kuma ntizo hambi i ni ntizo wa wusiku kumbe wa ku tiza nhlikani kumbe ku xavisa bazara kumbe i ncini wena leswi u xi kumaka ku swi tiza u nga tshiki ku tiza ku wengwete gwenda loko li halo ta swi kota swo kazata ku swi sungula ma loko swi sungunile a swi kazati entao ni no nyika vavasati lava va kumekaka va kumini leswi va swa ku i ni nge swi koti swa ku u nga desistiri lana ni mahlweni hi ya hi kulisa tiku dza hina
1: kan mam ngopfu swinene hi tlangelile ku va u tinyikele nkama ku va hi bula ka xiyenge lexi xa mintirho navusiku kutani hi tlhelisela zetu wa xitudio kusukela hi mso provincial de Maputo ka ntirhisano Maputo Gaza na Inyambani mi ve na Joaquina Vilankulu xitata
0: inkomu ku ve mi nyikele a nkhandli lowu wa ku ve mi bula Joaquina Vilankulu hi ta va basela hi vunanga hikusa va le ntirho wa wusiku wa hlupha a vulavulela Bilu Mandlasi.

Eleka, 2 horas na... 2 horas já tukundu wa msambika ya ulalesu. Mwikiseti wakuranzeka, nkari wakuwe paza na swingweka mabulu. Inyamuntla hila kutiva lesu waku... Kasiku mama niluwa chadeke. Angava ni mapimu shana na ya kujwala mulumu zana luku kulika nkari luwe ya lesu waku... Ayo maese shilesu shana ke kumbeshana swahila ina wakona. Akuwe wa msati kumbe mama niluwa chadeke. Angavu la mapimu ya unga kuhilawa. Itava ya bula sui mwe mwiki seto kuranzeka ka mabulu lao. Antla ina uichu set 50-00-51-30-33. Mabulu lao ingatava na ona ka siku zanya mutla. Mabulu lao hilawa ya masungula ke tolo. Na yavula leswa kuitava ya pata na sui mwe ka siku zanya mutla. Uichu set 00-51-30-33. Mama no kara lua chadeke. Angasu kota ke kuwe... Aveka mapimu ya ku yala na nile tiyala na kani masangu kumbishana angafanili swamu yilela kuve aveka mapimu shana ke ini muingisetu wa kusungula hoyo ka mbulu ya inaya nyamunta atwete mkil kasi hitava hipata na pshingwe kola ka mbulu lawa